0: dari 2.7 Hard FM kegayaan Oro City, dari 3.7 Hard FM Bukidon. 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. That's Dua Lipa for you, Levitate, and that's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Igati sa lasa, swag sa bulsa. Sweetheart, baka yung buntag pagkamata pa lang ni mo. Uy, unsa baka. Hindi, baka naman natulog ulit kasi maagang gumising kanina, nagkasikasan mga estudyante. So, ang tendency, pagka pumasok na yung mga estudyante, tutulog ulit. Tapos magigising ulit sila ngayon, alas 8. Diba? Oh, magandang morning po sa inyo. Pero yung mga tanghali na talaga nagising, uy, naunsa na. Nakapagsambog na lang kakyutan at kagwapuhan at kagandahan ang Ginoo. Ah, wala kang nakuha. Naunsa ka? Madali na! Ah, nakapagbigay na siya ng kagandahan at kagwapuhan. E tanghali ka na gumising. So ano nangyari sa'yo? Di wala ka nakuha. Magandang umaga po, Jason Steele pa rin ako ito. Hanggang alas 7 ng umaga tayo magkaka-feeling. Oy! Magandang umaga kina Babylene Lagoy. Maraming salamat po. And winner natin ng bugas ito sa groceries. Oy. Congratulations ha. Shoutout! Nalate ako sa balita. Shoutout ko diyan sa family circle sa may Bulwa City. Oh. Listening here. Si Bing, magandang umaga Bing. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy! Magandang umaga rin, Mami Marilyn. Thank you so much for always listening. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. Raptor Dog, si Ana Lo Vincent Oktubre. Shout out sa lahat ng mga taxi drivers ngayon. Shout out. Ang pingganunay, mga gwapo ha. Ah, hinay-hinay lang sa pagwadwad ha. Pero padayon sa magpaningkamot. Alright. We got 16 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Uy, mamaya abangan nyo ang ating pamimigay ng libre ticket pa para sa Moana. Sa ating black screening, ang pinikulang yan na libreng-libre para sa inyo. Tapos, ang ating bugas at groceries, meron pa tayo niyan. Yan naman, walang rason para maglipat, manatiling nakatutok, padayon sa pagpaminaw. Dito lang, sa Hard FM, ang radyo ng Hard Co. 93.7,
1: this is Hard FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 kasaron, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usang nga, nakatabang ni nako, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watches. It is now 8:30.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito muna, sitwasyon muna natin mga kalsada, ating alamin ha, para pong sila ang mga alis ng bahay, mga bibiyahe. Nako, eto na po ang ating mga Heart Pasada Group.
3: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Ay, naputol. Taga lang ha, naputol eh. Balikan mo nga si Joseph. Balikan mo si Joseph. Naputol yung nasa linya natin eh. Eto muna, sa lahat ng mga lalabas sa bahay, yung mga tipong saan kaya ako dadaan? Saan kaya maluwag? Saan kaya masikip ang ating mga kalsada ngayon? Ha? Alamin natin ha, ang kalagayan po ng ating mga kakalsadahan nasa linya natin ngayon. Nagbabalik, eto na si HBG Joseph. Why Kurat Ranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
4: Good morning! Poging Jason Stel. Kanina, galing po akong Ipunan. Nakadaan po tayo ng Bara. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ng Bulo Highway. Sa Bulo Highway, Jason, yung papasok, may hindi na po bumper to bumper ang daan sa ngayon. May kaluwagan na. Umuusad din naman. Yung nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Yung Kauswagan Highway, papunta po ng Phase 1 in HA, stop and

0: Bulag mo yung masakyan dyan. Hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge, ganun pa rin. Sa Embrecto, stop and go lang po tayo ang sasakyan dyan. Diretso-diretso tayo sa lapasan. May kaluwaga naman sa lapasan, Jason. Stop and go lang po yung papunta po ng... yung papunta po, lapasan highway, Jason, papunta po ng Agora Market. Patay po yung ilaw dyan. Pero wala po ako nakikita na may RTA personnel dyan, Jason, kaya may dulot na po ng traffic, may mag-traffic dyan. Hindi po naman matinding traffic. Okay lang po, umausa naman po yung mga sasakyan dyan, papunta po ng Agora Bus Terminal. Hanggang nandito ako ngayon sa banda po ng Gusa, dito sa banda po ng Gusa ng intersection ni Laxi at papunta ng Coastal Road, Jason. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dito sa ngayon, Jason.
1: Alright, sige, may pasayro ka ba ngayon?
0: Meron, papunta po kami ng Baloy ni Ma'am.
1: Sige, sige, ingatan ang pagmamaneho, ingatan ang mga pasayro. Maraming salamat sa iyong report, HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon, Heart Pasada Group. Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Teka muna, alam ko maraming gusto magkaroon ng ticket para sa Moana eh. So Moana Live in Action, yung movie na yan. Nako, meron kami black screening. Alam nyo naman yan eh. So ang gagawin nyo na, tumawag na ngayon na. Ngayon na, dali, dial ang 0961-8924-927 at maging lucky caller number 6. Okay, now na, tawag na.
2: Heart 93.7
3: sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
5: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack. Para sa duha ka baso, 2 times ga inom, 2 times ga nutrisyon, 775 ra ang SRP kada baso. Palit na GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin. McDonald's. Love ko to. CDO Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. And Nips.
3: pour, pop, and play with Nips. Tara, laro tayo!
2: This is Heart 92.7.
7: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: Dari 2.7 FM ke Gang Or Seri dari 3.7 FM Bukit On. It's Taylor Swift, The Fate of Ophelia. That song was brought to you by Birds 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Mga taga Zeeb's Laundry Shop, dyan sa may Purok 5 Gusa, ha? Magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. 847, lagi caller number 7 nasa linya natin. Hello, good morning!
1: Hi, good morning!
0: Hi! Ang perky naman, ano pangalan mo?
1: Hi, it's me, Melcher.
0: Again, what's your name?
1: Melcher Gollier, but you can call me Mel.
0: Mel! Alright, si Mel, you're calling us from where?
1: From Puntod, Cagayan, the Oro City.
0: From Puntod, Cagayan, the Oro City. Ang social naman. Yes. Are you a call center and you're inbound or outbound?
1: No, come out,
0: char lang. Char lang. Sige na nga. Sige na, taga Puntod. Ito na ha, bigyan kita dalawang tickets ha. Kailan gaganapin ang black screening ng pelikulang Moana?
1: On July 10, 7 p.m. at SM Downtown Premiere. Cinema 3 and 4.
0: Sino yung kamukha kong artista dyan?
1: Feeling ko si Hey. Try out!
0: Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun.
1: I love you.
0: Sige. Sige. Congratulations. Uy, meron tayong Moana look-alike, ha?
1: Okay.
0: You come in your best Moana look. Okay? Alright, congratulations, okay. By the way. Sige, one more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Salamat sa'yo. May buntag diha. Tara, mamigay naman tayo ng bugas at saka ng groceries. Ito na, alamin natin sa ang area tayo bubunot ng ating second winner, Ruleta Select. Ang aming studio makikita sa Fico Admin Building, Pomenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Gusa! Ito na mga taga-gusa, paminaw! Bunot tayo ng isa! Tuara, ang nakasulat ay Gusa, Barangay Gusa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa may barangay Gusa ay si Wilson Estenyezo. Nahirapan ba akong basahin ha? Wilson Estenyezo ng Gusa, congratulations po. Nakadaog kang bugas at groceries, dali, alinhina, magdala ka ng iyong ID. Ganun din, isama mo na yung first winner natin kanina, si Elena Uba ng Consolacion District 2. Congratulations po. Nakadaog ka ng bugas at groceries. Samantala, wait lang ha, kusog kahit ka ba. Ito muna, ito ba, si Alan C. Blos. Uy, taga-Consolacion din ito. Alan C. Blos ng Consolacion, nakadaog sa gagbugas at groceries sa Alan C. Blos. Ganun din si Joel Hamoy, taga-Consolacion din. Joel Hamoy ng Consolacion. At si Jerry o Cherry Ascona ng Patag. At Jeffrey Sang-an ng Makasandig. Yung mga pangalang nabanggit, mga winners yan ng bugas at groceries sa ating The Price is Rise Overload na inihatid naman sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Better check your watch. It's time right now. 10 more minutes before 9 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. And for a break, be back with more. Stand by. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, meron pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy.
0: Mm-hmm.
3: Yun ang pinainom ko sa kanya.
0: Wow.
3: Nakatulog na siya, magdamag.
0: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
0: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Pag-manage ng oras at makisama.
8: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
10: easy maging best me.
11: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

3, 2.7 Thunder FM che grande ore seri, 3.7 Thunder FM che non ora sate di 5 minuti bago su mavi tanga la sua vita con bago nel sentito nga This Man For You. I guess that's about it for me. Maraming maraming salamat. Have a great Wednesday. Uy, love song na. Siyempre pa, mga love songs natin up ahead together with Dr. Hart and George para sa ating music from the heart. Maraming salamat po. Uy, don't forget ha, i-follow nyo po ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Heart FM. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang sa bawat isang mabait na kapares na lalaki, sigurado, meron niyang kapares na malditang babae. Nibutan man. Padayon sa magpamira dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagtungo sa Senado si Vice President Sara Duterte kung saan nakipagpulong siya sa kanyang legal defense team kahapon Hulyo 7. Ayon sa kanyang defense spokesperson na si Attorney Michael Pua, hindi dumalo ang Vice President sa pagdinig ng impeachment trial dahil mayroon itong iba pang mahalagang gawain at kinakailang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Sa maikling salita, sinabi ni Duterte na bagamat anya ay magiging madugo ang naturang proseso, hindi siya susuko. Matatandang nagsimula noong Lunes ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagayanti Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 34 minutes after 9 o'clock.
1: And that time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Good morning, sweethearts. Good morning, George.
1: Good morning, Dr. Hart.
0: Kumusta kayo? Ano, midweek?
1: Grabe, no?
0: Ay.
1: Kakalunis lang eh.
0: Oo nga, ang bilis ng panahon. Grabe.
1: Nagmamadali.
0: Yeah, oh, yung iba sinasabi, pizza peligro na raw ngayon.
1: Ay, oo. Pag ganito talaga, linggo.
0: Halfway through those worlds.
1: Correct.
0: Anyway, malalagpasan natin lahat yan. Kakasama ulit tayo ng dalawang oras dito sa ating programang Music from the Heart. Great love songs. Napakasarap na chikahan.
1: Ay, oo.
0: Kompleto si Ricardo sa programang to eh.
1: Oo. Kaya inaabangan.
0: Oo nga. Ano nga ba yung pag-uusapan natin at pinag-uusapan?
1: Ay, eto Dr. Hart, parang may papipilian natin sila. Team, love at first sight ka ba? O friends to lovers? Eto, at bakit din?
0: At bakit? Oh.
1: Dapat may bakit.
0: Kaya yung ganda natin, friends and lovers.
1: Oo. Kasi ako, sa love at first sight, totoo naman ang nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Pero mas madalas talaga yung naririnig ko ha, based on what I've heard and experience, madalas yung friends to lovers talaga.
0: Oo naman kasi. Oo, sinasabi nila pag sinabi mong love at first sight, nagsisimula sa attraction. Sa attraction towards opposite sex.
1: Oo,
0: di ba? Pero yung friends to lovers, you're building a strong foundation.
1: Yun. Ay kasi nga, di ba, friendship is the best foundation talaga ng relationship.
0: Siyempre, meron din naman, meron din naman nagiging okay dun sa love at first sight. And then, dun na dinidevelop, no? Dun na, after that, pumapasok na dun sa process na getting to know each other, di ba? Yun naman yun. Kaya lang sa friends to lovers, nandun na yun eh. Wala na masyadong getting to know eh. Kasi kilala
1: naging
0: mo
1: na. Friends na
0: diba?
1: Kayo.
0: Naging friends na kayo. Kasama na kayo dun sa circle ninyo. Pero, isa lang din naman ang end natin. Isa lang din naman ang gusto nating mangyari.
1: Happy ending
0: at correct. Maging successful yung relationship. Ah, di ba? Mapa-love at first sight man yan o mapa-friends to lovers man yan.
1: Alam mo yung love at first sight na yan, ano? Marami nang, sabi nga nila, na biktima. Unang tingin pa lang, oh.
0: Nabibigani sa mga tingin. Oh, alam mo yun, nagkatitigang kayo.
1: Oo.
0: Bigla kayong nagkasalubong.
1: Oo.
0: Wala mo naririnig. Na-off yung aking headset. Yun. Bigla na lang kayong... yun na nga, nagkatagpo yung inyong tingin, di ba?
1: So there was attraction, love at first sight pa lang.
0: Tapos sabi mo kagad, ito na ba? Yung sinasabi mo, George, natin, di ba, na parang tumigil ang mundo?
1: Yun.
0: Ganun ba yun?
1: Yung parang may butterflies in your stomach.
0: Aha. Nako naman.
1: Ay, grabe naman yung kilig sa love at first sight, Dr. Hart. Marami akong love story, ha, na narinig when it comes to love at first sight.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang, uy, unang tingin pala, alam ko lang, ito yung magiging mapapangasawa ko.
0: Ay, talaga? Asawa agad?
1: Oh.
0: Unang tingin pa nga lang, asawa agad? Di ba pwede ito na muna yung mga jowa ko?
1: Futuristic eh.
0: Ang bilis. Grabe.
1: Ano yung nakakaroon ka na ng vision na ito na yung taong...
0: Parang nagmamadali ka na ngayon, ha?
1: Abay,
0: akala
1: sabi
0: ko ba willing to wait ka? Ba't ngayon parang nagmamadali ka na? Parang gusto mo na kaagad, kasala na agad.
1: Hey, kasi
0: forever na agad.
1: Sabi ninyo, di ba? O, lumalagpas na tayo sa kalendaryo. Kaya ayan.
0: Hindi, dumadaan sa proseso ang lahat.
1: Correct,
0: diba?
1: correct.
0: Ito namang friends to lovers, yun na nga, di ba? Nakikita mo na siya, nakakasama mo na siya, di ba? Nakikita mo na yung ugali nila, yung ugali niya, di ba? Nagkakakilala na kayo, pero wag ka, baka may tinatago pa yan.
1: Kasi hindi naman lahat binubuhos pag ganun.
0: Oo.
1: Oo.
0: Di ba?
1: First impression yan lagi.
0: Sige, tingnan nga natin mga reaction ng sweethearts natin. Mula kay, saan ako masisimula? 1390, sabi niya, good morning, Ma'am George. Nice to hear you every day. Ano yan? Paggaling hatid ng estudyante, Heart FM na palagi. Ito yung sinasabi ko, di ba? Nagagaling hatid sa mga chikiting nasa bahay, nagre-relax syempre kasama Heart FM.
1: Ay, yung iba nga Dr. Heart, nagmamadali pa yan.
0: Oo. Oh, oh.
1: Para humabol sa ating programa.
0: Nagmamadali makauwi.
1: Oo, oh, thank you, thank you.
0: Uh-huh.
1: Nakakataba na puso. Sabi naman ni 5282, I go for friends to lovers, work possible. Oy, friendship is one is the basic of every relationship. Both are already comfortable. Pero ito yung sinasabi mo.
0: Yeah.
1: Getting to know each other stage siguro ito has already survived. Tama.
0: Uh-oh.
1: Knowing their likes and dislikes, how they get real happy or sad, and how each other seen at their worst make you more attached to each other. Yes, friendship can turn into love. But lovers to friends, I don't know.
0: Ay, maraming ganyan.
1: Oh.
0: Oh, yung wala na, di ba?
1: Oh,
0: yung nga sinasabi natin, meron tayo ganun dyan. Meron tayong question of the heart minsan yan.
1: Yes,
0: di ba? Magiging okay pa ba kayo ng ex mo?
1: Ng ex mo.
0: Magiging friends pa ba kayo ng ex mo? Yes, meron mga ganyan. Ang dami.
1: Pero depende yun ano, sa gravity.
0: Yun.
1: Nung breakup.
0: Oh. Gravity ng breakup. Yung sinasabi, grave siya.
1: Gravity. Oh, gravity.
0: Oh, yung breakup. Kaya nga, depende sa gravity. Grabe ang sakit na binigay niya sa akin.
1: Umiyak ako. Kaya no more friendship.
0: Yeah. Depende sa bigat, no? Depende sa reason kung bakit nag-part ways kayong dalawa.
1: True.
0: Yes, okay din naman. Para sa akin, okay din naman na maging friends kayo. Pero you know the limitations this time. Know your boundaries, di ba? Know where you stand.
1: Correct. At alamin mo kung saan kayo pwedeng, kung pwede ba kayo maging friends or civil with each other. Yeah.
0: Especially if you do have a present already, no?
1: Yes.
0: Parang, bear in mind, di ba? Merong magseselos, mga ganyan, di ba? So you have to be very careful in making friends with your ex.
1: Lalo na't may connection pa siguro kayo. Kunwari, may circle of friends kayo or sa work, you know, mga work. So, mga naging co-workmate mo yung ex mo, yung mga ganong klaseng sitwasyon, ang hirap naman.
0: Dami mo alam.
1: Wala naman. Napashare lang.
0: Sige, keep your messages coming. Ang ating pong text line, 0917-157-9927 and 0961-892-4927. Ang ating question of the heart again.
1: Team love at first sight ka ba? O friends to lovers? At bakit?
0: Ayan. At pwede rin sa ating Facebook page, mag-comment sila.
1: Yes, mag-comment kayo sa post natin or you can message us through our messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: Alright. Oras natin, 14 minutes after 9 o'clock, we'll be pausing for break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong programang Music from the Heart. Pangabayan, the most listened FM music station in Cagayan de Oro City. Kami po, 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan para mas sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:52. Well, I was looking for someone to love, huh? By Leif Garrett there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. My panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. Hello, hello, hello sa mga sweethearts ko na nagbe-breakfast na. Uy, nga nung karun pa man kanimata. Nauduhan. Anyways, mga sweethearts, tama naman, another day. It's another opportunity for you to be better. Reminding you is George, and we'll be with Dr. Heart. Dito po sa ating programang Music from the Heart, hanggang alas 11 po ng umaga. Ay, grabe naman yung usapan natin. Team Friends to Lovers or Love at First Sight? Naku, may mga usapan kasi, Dr. Heart. Na pag love at first sight daw, medyo hindi daw siya naglalast.
1: Oh!
0: Oh, kasi nga daw, ay parang ang nangyari dyan, ay nabigla kayong dalawa. Kasi nga, love at first sight.
1: Ay, in fairness naman, meron din namang ano.
0: May naglalast din naman. Mm-hmm. Oh, pero sa ating anong kasi, sa eto ngayon ha, nowadays, madalas talaga from friends to lovers ang nagiging
1: madalas
0: na nangyayari.
1: Pero ganun din naman, parang ano lang kasi ito, George, parang it's just a situation, no?
0: Yes.
1: Na nagkaroon ka ng love at first sight.
0: Correct, oo.
1: Pero yung talagang matinding feelings kagad yung naramdaman mo dun sa isang tao nung unang pagkikita nyo pa lang. Meron naman talagang ganyan.
0: Yung bugso ng damdamin mo ay parang tugdug.
1: But still, you go through the process of getting to know each other, di ba?
0: Correct.
1: We're in that stage para mako-consider na rin natin na parang friendship din.
0: Doon nagsimula.
1: Diyan kayo nagsisimula mag-open up sa isa't isa, di ba?
0: Kasi hindi naman mangyayari na, kunwari, nag-love at first sight kayo. Hindi naman pwede na naging kayo agad on that instant, di ba?
1: Yung iba, maaari.
0: No? Yung iba kasi daraan pa sa dating.
1: Meron ding iba na in just a few days lang, sila na agad.
0: Ay!
1: Mga ganyan. Depende kasi iba-ibang daan yung tinatahak natin pagdating sa pag-ibig.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Iba-iba din tayo paraan kung paano tayo umibig.
1: Ayun. At ganun din, iba-ibang paraan kung paano tayo bumangon. Di ba?
0: Correct.
1: Ayan. Sige nga, tingnan natin mula kay, saan ako? 3223. Sabi niya, hi Ma'am George. Imuning avid listener.
0: Ay, naman siya.
1: Salamat, Pretty George. Ano ba name nito? Walang pangalan.
0: Ay, sa ating Gingging ito.
1: Ay, oo.
0: Gingging Badueza.
1: Zone 2.
0: Tabok mo lang. Good morning, Ate King. Sige, we'll take note of this, ha. Ayan, maraming salamat. Ito naman si 1462. Good morning, Dr. Heart and Sexy George. Listening from Lapasan, while Labadami, Bahalag, Gamugot, ang Heaven. Ay, oo nga, no?
1: Oo nga, paiba-iba yung ano ngayon.
0: Weather, no?
1: Weather.
0: Shoutout ko sa akong cousins sa Kaliwat sa Tabaco Villarin Clan. Ang pingangtanan, mga my dear, from Karen Villarin Torres Nilo. Anak ni Tibo o Luz Villarin Torres. Hi, Ate Karen. Na-miss kita. Thank you.
1: 0804. Sabi niyo, good morning, Dr. Heart, Ma'am George. Mami Elaine Gales ng Barangay 17 Burgos. Good morning.
0: Good morning, Mami Elaine. Eto, may ano siya, Dr. Heart. Meron siyang suggestion. Gusto ko yung ganito. Sabi niya, bukas, pwede niyo bang itapik ang First Love Never Dies? Alam kong marami tayong stories.
1: Napaka-complicated na usapin na yan.
0: Eh, ako naniniwala ako dito.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At kung mapag-uusapan natin, sige, why not, di ba?
1: Sige.
0: Sige.
1: Anyway, Thursday ba naman bukas, di ba?
0: Correct.
1: Medyo makulit natin na araw yung Friday.
0: Correct. Which is malapit na din, ano? Ang bilis yun. Weekend na ulit.
1: Parang kailan na tayo nag-Monday. Papunta na kagad ng Friday. Ito naman mula kay 1061. Good morning, Heart FM, to my favorite FM station. Grabe. At sa mga mahal sa buhay na si Doc Hart and Sweet George.
0: Ay, grabe.
1: Grabe na to. Another day, another learning day.
0: Correct.
1: Dapat araw-araw, di ba?
0: Oo. Si ano to eh, Frankie Du.
1: Frankie Dumi-Dumi-Du.
0: Hi, Frankie Du. Maraming
1: good morning,
0: salamat.
1: Good morning.
0: 2745, for me, I choose to Friends of Lover because all of a sudden, it begins with friends before we fall in love into a lover. Yes, it is. Friends, but do not conclude the friends with benefits. Depende, di ba?
1: Sa panahon ngayon.
0: Just like our city of CDO, a city of golden friendship. Have a great, beautiful Wednesday, everyone. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Sige, we'll try to play your requested song.
1: Ito siguro sinasabi nga natin kanina, George, di ba? Yun nga ang love at first sight. Pero parang ito yung stage na nauna dun sa friendship eh.
0: Yes,
1: diba? Yun, doon nagsisimula. Attraction, di ba? Na-attract ka sa isang tao. Dahil nga doon sa mga tingin niya.
0: Ah!
1: Yung mga tingin talaga ba?
0: Yes. Andun yun eh. Pag nag-ano talaga, pag nag-uusap na ang inyong mga mata, nako.
1: Ay, meron ganyan.
0: May mga ganyan yung parang...
1: Alam mo yung nag-uusap yung dalawang mata.
0: Oo. Sila rin magkakaintindihan.
1: Ay, ganoon. Ano ba yan? Di ba kasamang ano yan? Hindi kasama ang kilay?
0: Wala. Ay, iba naman yung kilay.
1: Kumikindap-kindap ng ganun, no?
0: Ganun. Iba naman daw yan.
1: Parang iba na yan, ibig sabihin nun, eh.
0: May kanta dyan, eh.
1: Ano?
0: Yung, lumapit ka.
1: Makuha ka sa tingin.
0: Talaga,
1: ano talaga yung iba? Nandun yung thrill daw kasi pagdating sa love at first sight.
0: Eh kasi nga, di ba, bugso ng damdamin yung nagiging ano ninyo, basihan.
1: Uh-huh.
0: Kasi syempre, nag inyong mga mata eh.
1: Uh-huh. Nagtagpo yung inyong mga mata.
0: Nagtagpo yung mga mata ng biglang.
1: Tapos parang yung mga mata nyo na nag-uusap sa isa't isa.
0: Correct. Oo.
1: Kasi sinasabing tayo na.
0: Yung parang, let's go.
1: Sige, babot nyo sa amin yung mga messages ninyo. Ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Ang mga text lines po namin ha, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: And sa mga naka-online, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang love at first sight at friends to lovers po tayo ngayon. Oras natin, a minute before hitting 10 o'clock. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. For you.
2: 93.7 FM. Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Gaming at Bangor.ph. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, in 93.7 Heart FM Bukidnon, 1023. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. I got lost in your eyes nung unang nagtapo ang ating mga mata.
1: Hay, naho yung love at first sight na yan.
0: Love at first sight. See, kasi totoo, Dr. Hart, no? Mm-hmm. Kapag talaga you found this person na, uy,
1: talaga. Ano?
0: Kumakabog yung dibdib ko nung nakita ko tong taong to. Diba?
1: Alam mo bakit, alam mo kung bakit kumakabog yung dibdib?
0: Bakit?
1: It's because of that tinatawag nating matinding attraction towards the opposite sex.
0: Oh.
1: Tsaka ito yung ano, yung unang tingin na sinasabi natin. Ito yung nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Na para makilala mo yung isang tao.
0: Ah. Ala. Ganun pala yun.
1: Titigan mo sa mata. Kasi correct, pag may correct, gusto kang kilalanin, titigan sa mata.
0: Sabi, totoo naman. Kasi sabi nga, the eyes are the window to a person's soul.
1: Diyan mo makikita lahat.
0: Yes.
1: At yung muta.
0: Ang tamo. Nag-over.

0: Kinapaarawan.
1: Napati. Iba pa nga kinakausap, di ba? Yung mga plantito-plantita dyan, kinakausap pa yung mga tanim.
0: Hoy, ano yan ha? Healthy yan ha? Healthy daw yan kapag kinakausap pa yung mga tanim. Di ba delikado
1: yan ha? Kinakausap pa yung
0: ang sabi daw, pagpalagian, parang iba na. Pero kung paminsan-minsan, kinakausap mo, hoy, umusbong ka na mabuti ha.
1: Ay, dami nag-comment dun sa ating Facebook page. Good morning sa inyo lahat. All the taxi drivers out there. Good morning. Ingat po kayo sa inyong pamamasada, sa inyong pagmamaneho. Ingatan lagi ang mga pasahero. Correct, at ganun din, correct. Hindi lang taxi drivers. Lahat na rin ng mga city buses, di ba?
0: Ay, lagi nga.
1: Good morning.
0: Naka-Heart FM yan.
1: And Don Sals, Buktramco.
0: Oo, Buktramco. Kabitramco. Lahat na ng mga tramco. Maraming salamat. Ayan.
1: Good morning. Orozco. Yung Orozco pa. Good morning kay Isabel Pelinio Incenso. Sabi niya, gusto ko love at first sight siguro. Hindi yes. Love and first sight. And through meet in person para kita ang katag. Oy, oo, yan dapat. Makita mo talaga in person, di ba? Hindi yung puro text lang, puro message lang. Diba?
0: Yung iba nagtatago sa iba't ibang accounts.
1: Diba? Same daw sa story nila ng kanilang partner. Sabi niya, now we're meant to be.
0: Ang ganda. Di ba happy ending? Ito naman si Ann sa Lahay, Mando, Mara, Carido. Parang love at first sight nung una. Tapos, turn into friends lang. Ay, hanggang sa naging lovers na kami dalawa ng husband.
1: Talaga naman. Mula naman kay Joanna Marie Pulgo. Sabi niya, first love. Ano yan? First love to lover ako.
0: First love to lover.
1: Ano ba yun?
0: Basta. Alam sa isip ko, baka iniisip niya, first love niya yung tao. And then, naging lover sila at the end. Hanggang forever. Ganun ba yun?
1: First love. Baka love at first sight. Narambo lang. Basta, yun na yun.
0: Basta, masaya kayo.
1: Ay, good morning nga din pala kay, ano, kay Kim Mile. Nakikinig sila ngayon. Good morning. This guy from Bianca.
0: Yes. Good morning. Ito yung mga friendship natin at sweethearts dyan sa Barangay Kamamanan, Dr. Heart. Nakikinig sila. Hi to Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, and BBQ Family. Thank you, Mami Amy and Mayor Miles. Good morning.
1: Ito naman mula kay 4994, sabi na, morning, my mind is transported back to those times na nakakakilig. Sa akin, we were friends, boardmate daw sila. Parang, dear Dr. Heart na namin.
0: Oo nga eh, gusto ko to.
1: Nagsimula sila na sila'y magkasama sa kanilang boarding house. Sabi na, we're friends to lovers. Nagkalayo nang na-transfer ako sa Cebu on my fourth year in college.
0: Uy.
1: Then we were still friends nang magkita. But no longer together. May asawa na kami both. Ay, nako naman.
0: Akala ko naman
1: happy ending.
0: Well, actually, happy ending din naman. Kasi...
1: Ay, oh, meron kami ganyan-kanyan na naman sila.
0: Pero, yun nga lang.
1: Akala ko silang dalawa magkakaroon ng happy ending.
0: They were, sabi nga, di ba, pinagtagpo, pero di tinadhana.
1: Pero meron talaga mga ganun. May mga tao na dumarating sa buhay natin, di ba? Pero alam natin na may kanya-kanyang purpose sila sa buhay natin.
0: Yung nga sabi mo, di ba? It's either a lesson or a blessing.
1: Meron nga yung iba, eh, someone that will bring out the best in you.
0: Ay, nasan ka na ba?
1: Yan yung susuporta sa'yo papunta sa yung galing Go, Grow, and Glow.
0: Yes! So,
1: nahala. Oras natin, we got 31 minutes past 10 o'clock in the morning. Still with Dr. Heart and George here. Padala pa kayo na inyong mga messages. Sana excited na kami. Ang ganda ng mga kwento ninyo. Yes. Our text lines, it's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And you can also message us, follow, like, and share.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ay, naho, yung everlasting love na yan.
1: That is by the company Dr. Heart. And that song was brought to us by Bird Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
0: 43 minutes after 10 o'clock. Yun naman talaga, magsimula sa love at first sight or from friends to lovers.
1: Oh.
0: Yung ang gusto natin, magkaroon tayo ng everlasting love.
1: Yan ang ating hiling at dasal.
0: Sana pag-ibig na lang.
1: Ang isipin.
0: Diba?
1: Sana ganun lang.
0: Oo.
1: Parang wala ng gulo, wala ng war.
0: Ay, matindi tong comment ni Ozel sa Facebook page natin. Grabe naman, no?
1: Alam niyo na yan.
0: Love at first.
1: hindi
0: ko mabanggit sa air.
1: Sige, kayo humula.
0: Tingnan niyo dun sa Facebook page namin.
1: Si Ojal. Ikaw, John.
0: Grabe yung tindi. Ang pala ko. Love at first.
1: Aba, narinig niyo ba yun?
0: May enough mic ko lang.
1: Si Lizelle Gianna, dikdikin naman. Friends to lovers naman ang sa kanya. Same as with Juana Marie Picardo Pulco.
0: Bakit walang explanation? Sabi ni George, may bakit daw yan eh.
1: Oo nga eh. Dapat may bakit.
0: Ito naman mula kay Cherry Albani. Sabi niya, for me, friends, turn to lovers. Why? Cause is the best and good to know already. Basta, yun daw, nakilala na daw niya.
1: Kasi nga, from friends to lovers.
0: Diba?
1: Kasi, so, di nga sabi mo.
0: Na nga kayo.
1: Tama. Nag-agree siya sa sinabi mo kanina na kilala mo na siya.
0: Kayo ba, friends to lovers?
1: Or love at first sight?
0: Love at first sight? Ay, nakakalala. May bisita kami dito ngayon. Sabi niya, love at first sight daw sila.
1: Love at first sight.
0: Talaga.
1: I'm happy.
0: Talaga.
1: Hi to Lady M. Ayan, magandang umaga sa'yo.
0: Sakit kay.
1: Diba?
0: Si Miss Annie kasi nag-message, diba? Dati kasi sa Lipkat kay.
1: Hi, Miss Annie.
0: Good morning. Asya, eto na. Mimigay tayong ticket, George.
1: Ayan na.
0: Mimigay ba tayong ticket na?
1: Hindi
0: pa.
1: Meron na tayo.
0: Meron na. Okay. Sige.
1: Alright. Nagalap tayo ng lucky caller kanina, Dr. Hart. Lucky caller number 3.
0: Yeah. This is actually for our Moana Black Screening Phone-in promo. And check natin yung linya natin. Hello, good morning.
2: Yes, hello. Good morning.
0: Hi. Good morning. Sino to?
2: Si Antonio Orculio Jr. of Bayabas.
0: Antonio Orculio Jr. ng Bayabas. Talaga
1: Hi.
0: Naman.
1: Good morning. Parang
0: good
1: kilala
0: morning.
1: Ko to.
0: Ha?
1: Si Tony Boy.
0: Si Tony
2: tama.
0: Boy.
2: Tony
1: tama.
2: Boy Bayabas.
0: Okay.
1: Oo. Nalala ko yung pangalan niya. Sir Tony. Eto ha, may dalawa ka ng ticket kung masasagot mo yung aking tanong. At medyo hinaan yung background natin.
0: Oo, medyo malakas yung radyo.
1: Medyo malakas po. Ayan. But I come back to the water. Ayun. Okay ka na?
2: Okay.
1: Ayun. Sir Tony, kailan at saan gaganapin ang ating block screening ng Moana live action?
2: July 10, 2026 at SM Downtown. Cinemas 3 and 4.
0: Wow, kompleto.
1: Congratulations.
0: May isang question pa si George. Ha? Napakahirap ng tanong na yan. Dapat masagot mo na sakto.
1: Isang bagsak.
2: Napakahirap talaga.
1: Sir Tony, ano ang radyo ng heart mo?
2: Ang radyo ng heart ko, 92.7 Heart FM.
0: Alright, congratulations sa'yo, Tony. Nanalo ka ng 2 tickets, of course. Courtesy of Heart FM. And see you sa July 10. That's
1: It's Friday na.
0: Malapit na. At syempre, yung mga ticket holders natin, ha, yung mga manunood na Moana, meron tayong pasurpresa dun. For those ang tag nito, Moana look-alike. Mag-Moana look-alike. Oh. Ipili tayo ng pinaka look-alike ni Moana.
1: Ala, mag-dress up na kayo ha.
0: May special na pa-premyo yan.
1: Ay! Exciting.
0: Alright, oras natin, 47 after 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: This is Heart 92.7.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Yung sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
14: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
15: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Heart FM lang, wala na ilain pa.
14: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
15: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: shower.
1: Oh,
2: tama naman. Yeah. Yan ba yung sa Meteor Garden?
1: Doon na, doon nag-umpisa love story siguro nila.
2: Oo nga.
1: Sa panonood ng Meteor Garden. Hi to 8002. Shout out sa lahat ng BH globally dyan sa Makabalay.
2: Ay, mga barangay health workers natin dyan sa may Makabalay.
3: Kapon yun, di ba? Araw ng Makabalay.
1: Araw ng Makabalay, ano.
3: Mukhang palapit tayo dun sa kapistahan ng Hagendi.
1: Yes, susunod na yan.
3: Ang dami na nagsa-celebrate ng mga araw-araw. Oh, oh, di ba?
1: Oh. Mm. Exciting, ha?
3: Ma-invite naman kami.
1: Oh. Invite yung si Heart, oh.
3: Mula naman kay 6951, sabi niya, hi, Ma'am George and Doc Heart. Dito na po sila. Pa-shoutout lang po. Sa kanyang mister na si Master Sergeant Tony Realista at sa mga tauhan daw po nila na si Noemi Magbanwa at mga kapitbahay nila. Hi po sa inyo, good morning. Puro naka Heart FM. Diyan po sa may agro site bus terminal ng Maramag Bukidnon. Wow!
1: Maayong punta. Thank you for always listening. Mm-hmm.
3: Oo. Yeah. Ay, ayan na. Eto, excited ako dito. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner uli. In fact, this is our third winner for the day, ha? Check natin ang ating ruleta. George, saan kaya magagaling yung winner natin?
1: Ito lang, Dr. Hart, umiikot. May entries, ha?
3: Sabi nag-antay tayo. Congratulations sa mga winners natin kanina. Si Ellen Uban ng Barangay Consolacion. At ganun din kay Wilson Estenyeso ng Barangay Gusa. Congratulations, ha? Eto na. Saan ba tumigil, George?
1: Dito tayo sa Barangay Bayabas.
3: Barangay Bayabas. Eto na, mga taga-Barangay Bayabas. Lakasan yung radyo ninyo, ha? Baka kayo na yung winner natin. Alright, bunot, George!
1: At ang aking nabunot, Dr. Hart, ang kanyang address ay mula sa Barangay Bayabas Zone 5. Mm-hmm. Congratulations, Marites Abode.
3: Marites Abode, hindi Marites to, totoo. Nanalo ka.
1: Hindi to chismis.
3: Marites Abode ng Zone 5, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. Congratulations. Ikaw pa yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na ang inyong papremyo. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building and that's at Fomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
3: A minute before 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George final set dito sa ating programa Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
4: Heart. 93.7
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: thinking of. 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Sinasabi natin, love isn't always a bed of roses, di ba?
1: Yes,
0: there
1: totoo.
0: Are ups and downs, napakaraming curves, and napakaraming mga lubak-lubak din. Diba?
1: Ay, oo. Siyempre, mahalaga din yan. Ano din yan eh. Sabi nga, lamas din yan ng relasyon. Yeah. To make sure na talagang matatag na kayong dalawa.
0: You need to have a strong foundation. Ika
1: yes,
0: nga, diba?
1: Yes.
0: And nagsisimula yan, maaring magsimula sa love at first sight or maaring magsimula sa friends, sa to friendship, lovers. Hanggang sa naging lovers kayo.
1: Diba?
0: Aran ako, connect ko pa rin.
1: Oh, diba? Actually, tama. Kasi yun din naman yung parang naiisip ko. In reality, hindi naman siguro kayo agad-agad na magiging kayo, di ba?
0: Lahat po dumadaan sa proseso. Naniniwala ako sa proseso talaga.
1: Yes. Everything is a
0: kahit
1: process.
0: Kahit sa paghihiwalay, ganun din. Nagpo-proseso ka din. Kahit na nang matapos ang isang failed relationship, you still go to a process. Di ba?
1: And time. Di ba? Oh, kailangan yan. Just need to be patient to go through the process.
0: Ayun.
1: Ay.
0: Asya.
1: What about Thursday? Oh, ay, Thursday. Wednesday pa pala. Medyo advance ako na isang araw.
0: Oh, excited ka na yata mag-Friday eh.
1: Oo naman, kasi malapit na yung block screening natin. Excited na ako makapiling ang ating mga sweethearts, Dr. Hart.
0: Yun. O yung mga hindi pa nag-claim ng kanilang tickets, ha? Better do. During office hours.
1: Yes. Mag-claim kayo. Magdala ng ID, mga sweethearts. Do not forget.
0: Ayan. Kita-kits po tayo dyan.
1: At meron pa tayong pamimigay, kaya habol na kayo, ha?
0: Oo nga.
1: Sa mga wala pang tickets.
0: Mm-hmm. Abangan nyo lang, Cue ng DJ. Para sa ating Moana Block Screening on-air promo. Si George, babalik po mamaya.
1: Mamaya, dear heart, tayo. Alauna hanggang alas tres. Bag friends to lovers ba kayo mamaya?
0: Ikaw ba? Ano ba? Ano ba talaga? Pakita ng tanong.
1: Ako kasi, naniniwala ako na the attraction comes first when you look into the eyes.
0: Ay.
1: Doon na din.
0: Patingin nga. Hindi ko nakikita eh. Dabi.
1: O, di ba? Doon daw nagsisimula yan. Hanggang sa, yun na nga, sabi mo nga, yung na-i-connect kanina, na it will start as friendship and then it will grow, it will fund into relationship or pagiging lovers.
0: Ako, una-una ko kasi tinitingnan, eyes eh.
1: Aww.
0: Yun yung weakness ko eh.
1: Yung tantalizing eyes.
0: Kaya siguro langing love at first.
1: Ay, totoo naman yun. Nabibigani tayo sa mga mata.
0: Naka naman. But anyway, naka magpapaalaman po tayo. Susunod na po si Harvey Stone, 11 na until 1 o'clock. Para sa programang Heart News. Mamaya, babalik si George, ha?
1: Oo, abangan ako. 1, 2, 3. Sa ating dear heart.
0: Mapa-love at first sight man yan o mapa-friends to lovers, ang importante, masaya kayo.
1: Correct. Hi to Ate Carla Toledo pala, Dr. Harta. Maraming salamat. See you later. Ayan sa mga mensahe din nila. Ay, ito na lang. Very quick lang kay Mami Marilyn. Uh-huh. Mas maniwala ako sa friends and lover into lovers dahil dito kami nahulog ng forever love ko. Who vowed until death we did part kasi rested peacefully at sa heaven na siya ngayon. Salamat, Mami.
0: May pahabol pa.
1: Thank you, Mami.
0: Magpapaalam na po kami. Maraming salamat po sa nagpadala ng kanilang mga messages, ng kanilang reaction. Doon po sa ating question of the heart. At syempre sa patuloy na pakikinig po sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Take good care always. And always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:22 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy midweek po. Wednesday tayo ngayon. Welcome sa ating programang Heartbeats. Kasama nyo na naman, Harvey Stone, sa inyong paniood to. Siyempre naman sa inyong brunch. Sama-sama tayo hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. This song is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Kinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
1: Wow, galing.
0: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
1: Wow.
0: Nakatulog na siya magdamag.
1: Wow.
0: Gumaling na po siya hanggang umaga.
1: Wow.
0: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pero mas diso ito si Miles. Happy happy listening to you, Miles. At saka yung mga kasamahan niya dyan na ang BBQ family natin sa May Kamamanan. Happy happy listening po sa inyo. At saka yung mga winners nga pala ng ating yung Moana block screening, ha, yung mga ticket winners natin. Huwag niyong kalimutan, pwede niyo nang maklaim po ang inyong mga tickets, ha. O dapat mas maaga, before Friday, kasi yung Friday na po ang ating block screening, ha. So punta ka lang kayo dito sa aming himpilan, located tayo sa 5th floor FICO admin building. Dito po yan sa May Vimento Boulevard, Elia Kerman. Huwag kalimutan magdala po ng ID. Kung walang ID, any ID, ha, huwag nyo lang dalhin yung birth certificate nyo. Parang nakakatawa naman yun, di ba? O kahit photocopy. Kasi sabi, photocopy is considered original daw. Pwede na yun, ha? Anyway, magsama-sama tayo hanggang alauna. At saka mamimigay pa rin tayo ng libreng tickets. Abangan nyo, maya-maya lang. So sino kaya yung magiging winner natin, ha? Dapat uptick yun. Uptick sa inyong mga cellphones. Make sure meron kayong enough load. Save lang kung hindi pa na-save tong numbers natin. 0917-1579-927. Tsaka yung smart number natin, ha. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page para po lang sa inyong mga pabati. Huwag kayong tumawag sa messenger. Hindi namin masasagot yan. Kasi ang laki-laki ng computer namin dito. Oh. Diba? Anyway, 41 minutes after 11 o'clock, magbabalik pa ako. Stay tuned for more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin, sweetheart. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Nako, kumusta kayo dyan? Lafanga na ba? Ready na ba yung paniudto na to? Oh, yung mga kumakain ngayon ha, nasa bahay, yung umuwi. Kasi mas masarap pa magluto si Mrs. for sure, di ba? Kesa kumain naman sa kantin. Oh, malaking tipid pa. Tsaka pwede pa, meron pang kiss, sabay hug. Oh, pagbalik ng opisina. Happy happy listening din sa ating mga drivers. Yung mga papunta ngayong airport, shoutout po sa inyong lahat. Yung nasa beach ha, grabe swerte. Weekday na weekday pero nasa beach. No, sana all, ganyang buhay yung gusto natin. Oh. Oh, diba? Parang tingin-tingin na lang dyan sa online banking nila. Kasi kusa nang pumapasok yung kanilang mga pera. Nako, sana all. Oh, kung di maleta. Okay lang ganyan nung, di ba? Depende naman sa diskarte niyan. Anyway, happy happy listening din sa ating mga nagne-negosyo ngayon ha. Yung small business natin, especially yung mga nasa sari-sari store nila. Happy happy listening. Yung pa, nabalitaan ko, ang dami daw nakikinig sa atin dito sa Maipunan. Tinod, Sarah? Oh, di ba? Grabe ganyan ni Sarah Gidoy. Ang daming mahagilap na chismis to si Sarah. Ito yung source natin. Source ng chikaan. Happy happy listening sa inyo dyan ha, sa Maipunan, sa may kinasanghan. Mayong pagpaniud to sa inyo. At saka ito rin, meron tayong bagong winner. Driver sir, or driver sa Padyak, Sambang Sikad, sa Puntod. Oh, mga suki natin dyan. Pangalan natin sir? Jesse Sabuero. Oy, at mga kasamahan ni Jesse Sabuero ha. Napakaswerte itong kaibigan nyo kasi andito. Nanalo po ng bigas at grocery items. Wala bang palakpak dyan, Jesse? Palakpakan ha. Anyway, honest natin, sweethearts, 11:54. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dadaa ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataon-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Inirekomenda ni Councilor Marlo Tabak ang pag-amyenda sa kasalukuyang ordinansa ng Cagayan de Oro na nagre-regulate sa paggamit ng karaoke, videoke at iba pang amplified sound devices sa mga establishmento at komunidad. Sa panukala, ipagbabawal ang paggamit ng karaoke at iba pang malalakas na sound system mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, maliban kung may permit para sa mga community celebration. Kabilang din sa panukala ang soundproofing requirements, multa at posibleng pagbawi ng permit sa mga paulit-ulit na lalabag. Ayon kay Tabak, layunin ng panukala na maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas tahimik na kapaligiran kasunod ng dumaraming reklamo tungkol sa video na umabot hanggang hating gabi kahit walang okasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloyog konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Dagang salamat sa pagpaabot diha ni mo imotero at imotera. O, 30 minutos sa atong programa kahit sulitin mo na ito. Huwag mo nang i-miss ang mga bagay-bagay. Malit na bagay lamang naman ito eh, no? Kung may lakad ka, ipaunya sa anya. Welcome sa Tambagi ko, Lady Batod, ang atong pinaka-cute nga program. Cute pa sa imong height. O cute pa sa kamubo sa inyong relasyon nga ni Ending Dayon. Laban paghihapon ta, isagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Siyempre sa imong pamilya, ako na rin mo tubag. Sa mahal ni mo sa kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi, ganon. Og unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi, sa mga ginabuhat karon inato tang karang tanan asa man ka kisay kauban nimo sa imong ginabuhat, legal lang gyud unta na. Kay kung mailegal gani na na madakpan ka. Pero syempre sa atong tulumanon, sud lamang sa usa ka oras ka makabuhay, managhisgot kita sa daghang mga butang under the sun nga syempre ato ang ikapanabi.

0: and humble. Lagi sa liga na nga tong tulumanon, ganyan. Og salamat sab ni mo di ka makabuhay sa always ni mong pagpaminaw from the bottom of my internal organs. Oh, may tao. May open mag ng door, pero may taong nakita. Mahadlok na ba ko kay na imulto? May pangmulto, nagparamdam.
1: And now, kamakabuhay, yan ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Karong adlawa mo ang ikanapulo kung chapter 10 sa iyahang story. So, ito na ipadayon ng pagbasag pagdrama, ano? Because you're so ready na. And so ready na rin ako, ang everybody. Charas! Now, na din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Banut. Tambagi ko, Lady Batut.

batod, hindi po ako pinansin ng aking ama simula nang masuntok ko siya. Pero pinagsisihan ko yun. Alam ko na naunawaan niya naman kung bakit ko ginawa yon, kaya lamang bilang may pride, hindi niya ako kayang patawarin kaagad. Kahit humingi pa ako ng dispensa sa kanya, hindi niya pinansin. At si Yuri, buo na rin ang kanyang desisyon na haharapin si Monette Lady Batod kung sakali nga na ituloy ng huli ang demanda laban sa kanya.

0: sige kaingon ko na, Delo. Dili ko sibugan si Monet bisan asa pa kami mga bot.
1: Yuri,
0: ikasubo ko, Delo. Nagubot na hinuon ang kinabuhi mo tungod sa akong pagsukol nila madaog-daogon di rin ako.
1: Nakasabot kay ko ni mo, Yuri. Ako masabgani. Nakasukol kang papahore. Pero nahuman na ang tanan. Nahitabo na. Unta makat-on kitang tanan. Labaw na sila og leksyon sa kinabuhi.
0: Anyway, kun pananglit makahigayon ka, pangutan si Monet kun mo hinayon ba siya sa pagkihan ako. Ing napalihog na atubangon ko siya og palihog ko sa pag-usab sa pagsulti nga tuniya. Hangtod sentimos na lang ang mahibilin sa kong kwarta. Dili ko siya sibugan.
1: Yuri.
2: Baga siyag ngang. Dako na ganit siyang insulto na ako ang imo asawa. May naong pa siya musukol ako bisan ako na ang agrabyado.
1: Way daw itong gibuhat ni mo si Yuri, Monet. Ikaw ang perming mamikil o manginsulto niya. Una sa tanan, wa ka may katungod na ako. Ikaduha, dili siya ang rason kung ganong nagkabuwag kita. Tingaligdalimot ka. Ikaw ang rason. Ang imong pagpakiglambigit sa daghang mga lalaki ka ni Adto sa kita pang duha.
2: Oo.
1: Busa, ayaw pagpakabiktima karon. Nga mura bagi ilog ko ni Yurigi kanimo aron mubati kag kainsulto. Ikaw rin nag-insulto sa imong kaugalingon. Human ka makasya sa tong kaminyoon, karon nga may gipuli na kunimo, moalma ka kay bayot si Yuri. Nainsulto ka kunuhay? Unya ako, Monet, sa pagtuo mo. Wa ko mainsulto sa makadagang higayon na gitunto ko nimo kaniadto.
2: Oh,
1: kun ako pa ikaw. Ayaw na patuga-tuga og pasakag kaso bato kang Yuri. Ikaw ang maysa, ikaw pa ang bagagnaw mo reklamo. Pagpuyo, pagmalinaon, ug ayaw na kami sa muka.
2: Delo!

batod maigi na lamang po at hindi na binanggit pa ni Monet ang pagsasampa niya noon ng kaso laban kay Yuri dahil sa pananakit nito sa kanya matapos siyang manginsulto. Nahinuha marahil niya na walang mapupuntahang maganda ang gagawin niya sana noon. Nagpapasalamat naman po ako, Lady Batod, at hindi na umabot pa sa korte ang lahat.

0: Dili na ko nimo pasudlon sa bahay.
1: Bahay ni Yuri.
0: Nagregalo niya nimo.
1: Gitahod ko siya. May katungod gihapon siya dinhi. 100% bisang giregalo niya na din na ako kining bahay og yuta. Og ikaw? Dili ka na mahimong musod og mudayon, Monet.
0: Okay. Maumang ka. Pwes anhi ko na lang sa gawa sa gate isulti ang tuyo ko nimo.
1: Unsa ang imong tuyo?
0: Dili ba buwag naman kita sa sulti lang? Pero dili gyud ingon nga legal?
1: Oh. Lahusa ang gusto mong isulti.
0: May obligasyon kagihapon ako, Delo. Sa pinansyal labaw sa tanan.
1: Oh.
0: Mangayo kong sustento nimo. Wa ko'y trabaho. Sa obligasyon nga buhion ko nimo. Nahibaw ko, wa kay income. Pero naa si Yuri, nga mo'y kapangayuan mo, aron mo'y imong itunol diri nako.
1: Munet,
0: kana na lang ang makapahilom nako, Delo. Og dili ka angay mo balibad. Tingali ikipasakaan kong kasong abandonment kung dili ko nimo tumanan sa kong gusto.
1: Unsa? Kabagago ni Huglaong!
0: Hala no? Kinabagaan yung kiwihar. As in baga kayo og wow ang mga matang ni Monet. Mga yung kwarta, Diyos ko. Di haramadagya po niyang ending o niya nag-isog-isog pa. Diyos ko naman. E na may kamakabuhay unag ikadong hugna pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo ang atong nabati. Pero unya sa to pagbalik, human sa pipila ka mga painom dom, atong ipadayo ng pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusang tipakanga parte sa chapter 10 sa iyang istorya. Kanang kanan din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pibalatian, okay ra gyapon nga mo tumarka usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na kay balatian, mas ubay-ubayo nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, daghan kay mga ingredients gagiusa lamang ana nga makabenepisyo kita o ang atong lawas. Ug usa na sa daghan kay mga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mao ang guyabano. Matud pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1 and vitamin B2. Ang naisugutan nga prutas ang guyabano makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content nga maoy phytonutrient. Kaya doon ay mga benepisyo nga ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage nga mo'y makaingon nga kita makabaton ng mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang guyabano usab frequently consumed by individuals na makabuhay nga kanamitang nag-antos sa mga sasakit nga diabetes, makaayon na nila ang guyabano. And syempre makatabang sab ang guyabano kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos nato na. Diba? Tanya di hakto. And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede ni mo pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay i-satisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, the English ramanggod, labanan as inyo. Ang mga nindot nga mga benepisyo nga atong makuha gikan sa guyabano, di na kinala nga guyabano lang mismo nga atong kauno or atong i-take sa atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo namang inom na kita every day. As in, himuon atong partner matag adlaw again ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
6: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement kamakabuhay, kamakaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, tanong ta mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na atong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kaya problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan nga daghan kay mga ingredients kag giusa lamang sa atong kapsula ug usa na diri ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad na'y the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Uni ang moringa kamakabuhay, doon nasa'y calcium, doon ay protein, iron, and amino acids nga makatabang para kung na'y mga samad-samad or mga balatian sa atong lawas, mamaayo og mawagtang alibyuhan og makabuild pagidog muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ng atong mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Pusbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas kamakabuhay ang atong immune system, mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria, or mga sakit or mga balatian. Na kung mutakboy man sa tong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay Basko, guhimsog ang atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanog pagtagadog focus. Diba? Kaya kung weak ang atong immune system, dalira ta matakbuyan og sakit, kunya gawas nga dali matakbuyan, dugay pidyo kay muhawa sa atong lawas, napag-iuban din naging muhawa. Kay, kung grabe naman, labi nagpabaya, sad ka, wakay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po'y mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa, nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha, makapaubos usab sa atong blood pressure. Wa kun taas ang imong presyon sa dugo. Kunya maka-reduce po na sa fat, sa taba sa imong dugo o sa taba mismo sa imong lawas. Kunya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang? Nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Kun ang inom na everyday, mo na ang imong imong partner kay dili ka biyaan. Instead, atimanon ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay, ang nagipaabot nga sumpay ni Anagid, ready na ang ikatulo o katapusang tipakang parte sa chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, kumonsulta po ako sa abogado sa tulong ni Yuri. Isinangguni ko ang lahat. May laban umano ako kung sakaling mag-counter ako ng kaso kay Monet. Total siya naman ang nang iwan sa aming mag-ama noong nahumaling siya sa lalaki niya. Inabandon na kami. Tapos biglang ako pa ang kakasuhan niya ng abandonment kung hindi ako biglang magbibigay ng sustentong financial sa kanya. Napakakapal talaga. Tuloy Lady Battle ay nabawasan ang damdamin ko para sa kanya na siyang ipinagpapasalamat ko noon dahil hindi na ako nangangarap noon na magkabalikan pa kaming dalawa dahil napakamiserable pala niya talagang babae at asawa. Bili na kumuanto dito ilalolo Jorge pa kung makikita lang ko ni Mama Monet dito ay.
1: Ha? Juno, anak.
0: Dili na lagi ko ganahan. Mahadlok yun lagi ko niya. Dili ko ganahan mo pa dool niya pa.
1: Pero,
0: dili ko muadto. Puho na lang kung dako-dako na ko. Mahadlok ko niya. Mura siya, may diferensya sa utok.
1: Unsa?
0: Mahadlok ko niya pa. Ayaw lang ko pugsa nga makikita niya. Ako maning gusto. Dili ko makikita niya. Dili ko.
1: Juno.
2: Dili ka ako ang basula ni Monet sa desisyon sa bata, Delo.
1: Ayaw ka bala ka, Yuri. Dili ka na mahitabo. Pero kung ugaling mahitabo, makadepensa kita. Kaya dili tinuod nga may babag ka.
2: Gibati ko ang kadesperada ni Monet, Delo. Ang tanan na lang gyud ang buhaton, makapanglawgaw lang nato. Kaya dili siya happy nga happy ka na.
1: Yuri.
2: Tuod di ay. Happy ka ba yung tinuoray nga kauban ko, Delo?
1: Yuri,
2: sorry, nakapangutan na lang ko, pero pwede rin imong dilito bagon.

unsa karong nanimaho nga. Delo. Delo pag matatanawa. Ang unsa? Hayag. Hayag kaayo. Kalayo. Kalayo tuod. Sunog. Ginuo ko. Sunog!

Hangga't mabuti na lamang at mabilis na dumating at sumaklolo ang mga bumbero sa sunog sa bagong bahay namin. Hindi namin alam kung bakit nagkaganoon dahil wala naman umanong short circuit na nangyari. Masama ang mambintang Lady Batod pero naisip kong bigla si Munet na siyang may kagagawa noon. Siya pa nga po ang unang dumating kasunod ng mga bumbero sa kalagitnaan pa ng gabi noon. Gising pa siya. Kaya't lalong lumakas ang aking kutob na may kinalaman nga siya sa namuong apoy noon sa bahay.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Pero wa pa mi end dito. Mauna ang asama sa tunaan. Dan mo pa dahil ta sa pagbasa o pagdrama ana. Sa sunod nga episode sa itong tulumanon ang sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga painom daw mamalig ang pinaabra, pinaabtik, pinakalit para itong isgutan o lakbitan ang atong nadungog na kinatibukan chapter 10 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Sige, salamat Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay. Ako nang nasugdan, lagan kayo itong mga ingredients kagiusa lamang ana. So, lagan kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kaysa naadyod, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mawang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research ka makabuhay, napakita asab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan. For inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw na baguhan na imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kayo po'y stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga faktor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal. Daga gireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang mutumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong hisgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimot. Ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
4: EXL Coffee Mix
5: Index 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, tungod kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaana. So, usamang good, sa 17 ka mga ingredients, gagiusa-usab, sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1, mao ang ginseng root, or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun sa physical strength and vigor. Kinatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. Mm-mm. So, naay mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng. Especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitaong ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang ipagawas ana. Ka-obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Kanang sa onset of diabetic complications. Sa diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitaong pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab sa makabuhay, makarelieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Nya ang research usab na ay mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, nya makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng ka makabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng ka makabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang patanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na ang anti-aging agent. Mm-mm. Ang kanamagong padayon nato nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity, o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao na makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miak na as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng ka makabuhay, makapaboost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya namin mga lalaki ng mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kaya kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng ana. Ang yuniana nga matang sa action is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer. Kung wala pa kay cancer, si bakog nga makabaton ka, dili ka matakbuyan sa cancer. Oo, kung naay ginseng kanunay ang imuhang body nga ginatake, inana. Nadiskubrihan man gud nga ang ginseng epektibo na batok sa colon, batok sa gastric, batok sa hepatic and prostate cancers. Ang ginseng ka makabuhay, makatabang na para maubsan nato ang gidak-on sa tumor, Anya malikayan nga ka na mukatag sa uban pang parte sa tong lawas. So meaning to say, naginahanglan na tong body og ginseng. Og ang ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
7: Lady Batu.
6: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
6: Maraming salamat. Siyempre ang atong programa, ang Tambaki ko, Lady Batu. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtan, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato ha, para sa mga adult, usa nga do sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Hayag yun pag-inom og tambal or bisan ka ng dietary supplement, especially ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay na hitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo ka makabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, again ha, sa adult, usang ato sa duha ka kapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula na. Katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede pud after mukaon pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na nang himong partner sa atong pagkinabuhi every day ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Unya manginom ta every day, labi nag mahiligon kay kamo inom og kape sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy nang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway.
7: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Hi, kamakabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha lamang atong na feature ang ikanapulo kon chapter 10 nga story. Chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Pero again, wa pa mi end dito ang tanan nga ipadayon gyapon atong pagpaminuan sa mosunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyong revelasyon. Well, anyway, kanon atong lakbitan ug isgutan nga atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, tigiding, charis. Pupahiyom ta para makapaminsan kagtaman aron nga bisa pag doon natin mga suliran, mga problema nga tong pasugatan sa matag adlaw, carry lamang kay problema rana niya kita naka smile, di ba? Makapangunauna tao kining mga solusyon para sa atong mga suliran kon problema. God bless us, kamagabuhay. Anyway, Delo, salamat again sa pagpadangat mo si mong kaagi. Well, kung basa na ito ang chapter 10 sa mong story, well, napaghihapon ng kagubot, no, kay medyo layo-layo pa ta sa ending sa imong story yung ipadangat rin sa itong programa. Pero ingunan na ginang ito ma-realize na sa kinabuhi kamakabuhay nga or Delo o ikaw di ang naminaw sa karon kamakabuhay nga sa itong pag sa itong journey ba sa kinabuhi di ginato maingon nga lunlun kalipay lang ang ato ang maagian naagi ni mga suliran mga pagsuway kaya para matayog ta unya matest ang ato ang pananampalataya sa Dios kung hanggang saan at kung hanggang kailan matitest ng Panginoon kung kinapa maghihapon na itong pagsalig niya tuniya, makasangpit maghihapon taniya, makasalig maghihapon taniya, despite and in spite of the fact sa mga pagsuway nga feeling nato, mauna ni ang mugupo natin. Mugupo natin, oh. Kaya mo pa sukamod nato, igugupo tayong lahat and everything, no? Pero pinaagi sa mga pagsuway, makatunta, magmaligunta as an individual para sa uban pang mga pagsuway nga umaabot, no? Nga mudas mag nato, ligun na tapuhon. Pero pagabot sa relasyon, kinala maging wais pa rin ho tayo sa pagpili ng ating magiging kabiyak. Labi nag single pa ta, ilhon gyud nato ang tao, no? Nga ato ang takaslan para sulod sa tong kaminyoon, di ta magmahay, di ta mag-away, or kanang kunaman tay mahibawan nga flaws sa iyang pagkatao o diferensya niya, mahalon pud na nato. Unya magkasinabtanay ta, it takes to tango, dawaton nato siya, dawaton sad ta niya, amin na ba? Pero kung kanang sa sugod pa lang dan tapaw na bitaw inyong relasyon, pag-abot ninyo sa inyong sulod sa kaminyoon, gamay tay og lang ana, mo surrender gyud dayon. Mga bit na dayon, mag-away pinaabtik, magbuwag na dayon. Pero kung kinsa man ang tao nga ato ang piliun pod, kung unsa man ang mamahimong ikasulti nga dili maayo sa mga tao o ang tibok kalibutan, pero kung mahal nato na nga tao, importante na nga tao, espesyal na nga tao, na inabuhat nga kaayuhan din nato, nga gusto na tong suklian sa abot ng ating makakaya, go lamang ng go. Dili ta kinala maminaw sa mga tabi, sa mga pag-insulto, sa mga pagkuriher, sa kana mga kritik sa ubang mga tao, kay una sa tanan wa masali mahimo pong maayo diri nato manghilabot ta gina sila kay bisan pag unsa kaayo ang dagan sa atong kinabuhi bisan unsa pa kaayo sa atong mga gibuhat diri sa kalibutan mangita og mangita og nagdiferensya og buslot ang ubang tawo nga dili malipay sa atong kalipay ganyan no mo na atong nakatunan sa or nga leksyon sa kinabuhi sa chapter 10 sa revelasyon sa atong sender pero ang sunog sa Jude kinsa ang nagsunog, nag-try, nag-attempt sa pagsunog, may gani kay naapula ng mga bombero, no? Yung apoy ng bongga. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha, ang sumpay sa revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa itong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala. Kuya Arn sa inyong mga radyo na mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo na magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo, ang mga panid sa kagahapon.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, may kalanasip kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gihapon yung higalas, Kuya Arn, magiguban ka ninyo. Sabay na sa paghatag o laing pagtagad sa kaagi sa usa ka babae nga giasoy diri kanato, pinagis pagtawag sa cellphone nato, mga higala, no? Atong sinder taga Davao del Norte nga si Lenny. Kumusta sa tanan taga Davao del Norte? Kumusta ba niyang tanan? Hinaut ko na sa mayong panglawas o kondisyon. No? God bless na sa inyong tanan. Katong na yung mga plano nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede mo share sa ito ah. Tawag na lang mo sa itong number 0970-871-9592. Masbun ko no, 0970-871-9592. Katong na yung mga gusto nga mo share sa ilang kaagi. Okay, kumusta mga users nato sa atong mga product? Mahinaot ko nagpabili ng inyong pagsalig. O sa tanong nga nagsalig, hantod karon daghan kayong salamat. No? O kung hibalo ko, nagpabilin ang mga mayong benepisyo nga mahatag na kaninyo. Magikan sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, goldweed, malunggay, and santon. Kaya kini atong coffee corn, goldweed, malunggay, and santon, may gala. Ubay-ubay na sab ang natabangan ini, labi na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag-adlaw. Mahigala, importante yun na makapagawas na sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili pwedeng malaktawan na ito usak adlaw. Kay hugaw naman na siya. Ang atong kinaon na himo ng hugaw sulod sa atong tinay, dapat ipagawas na. Kay usaka na nga makadaot sa atong tinay, mahigala. Matingala na lang ka nga ano nagkadaot imong tinay nga dili man ta ka mo inumbog mga ilim nun nga makahubog. O dili ka pasados pagkaon, nga nung nadaot imong tinay. Dili sab ka hinginom kayo soft drink, di ba? Patingala ka ba? Ang hugaw na tumigala, number one nga makadaot sa itong tinae. Labi na mulaktaw tag usa ka adlaw, duha ka adlaw niya mamintin. Una ta makapagawa sa itong hugaw. Dili gid maayo mahigala. Magkabukol-bukol atong tinae niya na madugay, hantod magkasamad, hantod malata, paingon sa colon cancer. O ni tinuod mahigala. Oh? Napabayaan na to. Tungod sa kabisi na to sa itong mga pagpaningkamot. Imbis nang naingkamot ta, mga sakit na hinoon ta. Paingon pag yun sa mga delikadong mga sakit. Kung sa'y madaot sulod sa itong lawas, apiktalo ba yata nan? Mana mahigala no, kini atong coffee corn gold with malunggay and santon. Coffee ranis siya paminaw na to, pero dako nagtabang sa to ah. Nara sa inyo, lili mo mo pisting. Ako lang, gishare lang na ako ni taman sa mo sulay sa atong coffee corn gold with malunggay and santon kay makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagbawa sa matag-adlaw. Gusto ni mo nga regular ay mo pagbawa sa matag-adlaw. Matabangan ka niya. Kanya tapos, pagtunga lang sa kutsara ni mo matagtimpla. 4 pesos lang na mahigala. Or 5 pesos pinakataas, matagtimpla ni mo. Pero pwede ni mo usaka kutsara. Walay overdose. Ako lang, makasib lang mo ba? Pero dako na nagtabang ng tunga sa kutsara, mahigala. Kantidad lang lang pinakataas 5 pesos. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, 10 pesos lang. Makatabang na na sa imong problema nga makabawas ka sa matag-adlaw sa imong hugaw. Kaya importante na mga higala. Ayaw paabutan nga maulahin ang tanan. Basin dito na ka, maningkamot nga maka coffee corn gold with malunggay and santon sa matag-adlaw nga natamaan na ta sa mga problema nga kasakit. Muna, samtang dili paulahin ang tanan, samtang kondisyon pa ka, samtang wala pa na mahitabo sa imo ha, ang delikado ng mga sakit. Inintay na mga higala. Ang pag-atiman sa kaugalingon mga higala, maunay tinunan nga nagmahal sa pamilya. Huwag labi na sa mga higala na to diha nga maglisod sa pagtulog sa panahon sa kagabihon. May mga tao nagpabilin gihapon karon nga maglisod sa pagtulog. Dili na maayo mga higala nga kulang tagtulog sa matag-adlaw. Kay maapikta na itong mga pagpaningkamot. Kanatong coffee corn gold with malunggay and santon, ako ka nagtabang sa mga tao nga mitukar ang insomnia o misugmat ng insomnia. Mao ginahasol kayo, mutakilid na lang sa wala, mutakilid sa tuo, mukulob na lang ka, kay para lang yung makapiyong ka, makalimot ka, dahil makahinano ka, kaya di gin makaya. Sulayin ninyo ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Mao na iyang matabangan sa inyo ha. Kanatong coffee corn gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Malunggay, mangustin, o mais ang anaan ni ini mahigala. Walay chemicals. Huh? Makatabang ni sa imo ha. Isang sa mga bata, pwede kayo mo inom nini atong coffee corn gold with malunggay and santon. Pwede kayo gikan sa mga bata o hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolang.
Og labi na sa mga higala na ito nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaning sa pagbawas sa matag-adlaw, higala importante gini makapagawas ta sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili maayo nga mulat ang tagtag-usa ka-adlaw. Pagkasunod adlaw, una pa ta makapagawas sa hugaw nato. Dili na maayo nga higala kay kung mamintin na sa ngadto-ngadto, magka-problema gihapon kita. Mubati gihapon kita gabalaka kay nadaot natong tinae. Nagkabukol-bukol, nagkasamad-samad, hantod malata, hantod paingon sa colon cancer. Dili ta mahilayo niya nang gitawag ang colon cancer mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon, labi na ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Kay importante gina siya mahigala, no? Kung naglisod ka niya na, imintin lang atong coffee corn gold with malunggay and santon sa pag-inom ni ini. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang. Pwede sab nimo usahon ka kutsara, wala na say overdose bisan pagtagduha kutsara imong timplahon wa say overdose tungod kay wa say chemicals. Pure organic na siya mahigala. Pero pwede na kayo ang tagtunga sa kutsara matagtimpla ninyo kung gusto ninyo makasave mo. Ako na nagtabang. Kung musulay mo niya na mahigala sa atong coffee corn gold with malunggay and santon sa parmasya o butika na siya, o isulti lang niyo sa taga-parmasya ang kumplito nga pangalan, coffee corn gold with malunggay and santon. Ha? Nga na mahigala para paghatag sa taga parmasya o butika, makita niyo ang may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. Yan ay nakapangalan dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Mao na ang makita ninyo. No, na mga picture sa atong mais, na picture sa malunggay o mangustin o sa katasa. Nanay nakatimpla ng coffee corn gold with malunggay and santan. Na 200 grams dapat kita gagmay nga pouch 110 grams. Manginawad ko mahigala nga yung testingan katong wala pa makatesting. Pero katong nakaminti na, imintin mahigala. Makahatag ka nagmayong binipisyo o makatabang ka na kaninyo sa tibok pamilya. Ayaw kalimot, coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin usab, no? Napod kitay usa ka coffee corn purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naasa atong coffee corn purple, angayan ba ninyo tistingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero tistingin ninyo mahigala. Kaya naasa yung mga nindot, kaya yung mga sangkap ni ini. Doon na usab kini, mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naasa atong coffee corn purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaor, yapod sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og napod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauna yung nasa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sa agol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Og di napagid siya itawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Og napagid siya sagol nga ampalayan, ailhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala patch na siya taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Ailhanan niyo ang ampalaya unsay maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar o

happy. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini, mga higala, no, mo, nidumduman ninyo ha, first time nyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa she. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapi ni ini atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya. Uban sa Coffee Corn Purple, no? Kini pong Coffee Corn Gold, ano man siya mapalit sa mga parmasya. Kini duha na to kabagong mga Coffee Corn Purple, ano sa mga parmasya na, o kini yung Turbo Max Coffee ko. Kini yung Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa she kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa nga tunga to, kumaanad na kamo, makontrol lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na ka sa she. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy, may gala. Ikaw, may gala, no? Tagtunga lang sa sachet, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable roth. Og napagid siya gitawa nga black ginger. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, og muscle function. Kung napagit siya sagol nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise recovery og stress management. Kung napagit siya sagol nga re-ginseng, makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, maintain nga energy sa tibok adlaw, mahigala. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga hintintani, no, para dili ta matakbuyan og mga ubo lagi, no. Mao na ang ikatabang sa ginseng nga nasa atong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag isay Panax ginseng og horny goat weed, pangpataas sa energy, mokombati batok sa mental og physical fatigue og stress og usab mo pagana sa imong mood og sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa og daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mga na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Pag dili malikayan, mahigala, kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala, manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin niya, bugno nga hangin musulod sa atong lawas, gikantang isingot, panakitan yun ang kalawasan, mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo, mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyug ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang ka sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang magwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo ipanuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigala. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero unya na taon-taon ha. Ato sa sugdan sa paghatag ng kinabuhi, ang maong kaaging nga giasoy ug isugilon diri kanato sa usa ka babaye nga si Lini. Lini, ano ay mong kaaging?

0: Lini.
1: Ah, pa.
0: Dali, mag-story mi sa imo ni mama ni ba?
1: Ah.
0: So, manitinod ba ni among nabati? Nga nagpadayon niya pong kapagpakabuang niya ng... Kinsa to, Amelia?
1: Dino. Dino ang pangalan.
0: Noon sa mantawang kang bayhana ka? Wala na bagay laing lalaki yung nakita ni mo?
1: Ah, wala may problema si Dino. Pabuutan man si Dino. Gani dapat siya kaluyan. Kaya humanamatay ang apuhan nga laki. Iyan na lang apuhan nga babae ang ikauban.
0: Maulagi na. Ang ayan kaluyan. O pati ikaw, mahimong makaluloy kung kanay mong kabuangan kanunay nga lalaki? Abi ni Molini, gisalig ka sa mua sa imong maginikanan. Ha? Gisalig ka din sa mua. Unya, unsa na ikasulti sa imong maginikanan? Nga gipasagdan ka na mo nga nagpakabuang, nagpataka og bati gugmang ato sa usa ka lalaki nga makaluloy. Gusto ni mo, duha na mo makaluloy.
1: Naon sa mintaong kalini. Maulaw sa misa mong maginikanan. Pa, ma, dili lang kaluloy akong gibati kay Dino. Sobra akong gugma sa iya.
0: Okay. O sige, sa imong tudada sa imong istorya, muraog. Di yun ka magpatuo sa among mga tambag sa imo ha. Mga pahimang no, murag walang sa imo ha. Tungon nagpatigbabaw na imong gugma na ang lalaki ng Dino. Sige, ipaabot na mo ni sa imong mga ginikanan para dili kami ang mabasol.
1: Pasalo alang ko ninyo pa. Kamo akong gitahon ng mga ginikanan. Bisa na ako'y mga prusosugid ng mga ginikanan, pero gilat na mo nga maginikanan, pero dapat lang po ninyo pong sabdon. Kalipay na ako ni. Kalipay? Kanang kalipay ni mo, maunay makadaot sa imong kaugmaon. Unsa man taro ng Dino, mo'y nagatiba na lang sa iyang apuhan nga babae, kaya wala na iyang apuhan nga lalaki. Ingon pa maluoy ka. Hangtod ka mong duha ang makaluloy. Nala, Renato, ato kini ikumpisal sa iyang mga ginikanan. May siguro mahibalo sa kalini. Kung unsa gyud ka tinuod, unsa ka nga pagkatao? Gusto ka mahibalo?
2: Sa unsa nga dapat ako mahibalan, ma?
0: Sa tinuod lang. Andamay mong dalunggan o kasing-kasing nimo. Paminawa.
1: Ikaw na isulti rin nato sa iya. Kay murgwa na siya irespeto ka nato ang labaw sa tanan. Sa giilan niyang maginikanan. Nga nagsalig diri ka nato.
2: O sa giilan na ginikanan ba?
0: Dili ka tinuod nga anak sa imong giilan nga maginikanan. Nga akong isuon.
2: Pagsulti sama ni anak pa. Dili na tinuod.
1: Tinuod ka na, Line. Adapted ka lang sa igsoon ninimong uyuan.
0: Wa sila, anak. Gisalig ka diri sa akong manghod. Kay dili ganahan ang iyong asawa nga mag-adapt unta. Ug hanton nga dagdako ka. Nakabantay ba ka? Pag-abot nimo sa size anyos, gipasa ka diri sa akong manghod nga lalaki tungod kay dili gyud ganahan ang iyang asawa nga mag-adapt. May pakuno sila lalang duha kay wala sila kahibalo kung unsa nga klase nga bata hantun magdako basin og makadaot sa ilang pamuyo. Basin usay batasan. Wagan masayop ang asawa sa akong manghod. Masinupakon ka. Magtuman kag imuha.
2: Ma, dili ka na tinuod, ma.
1: Tinood ka na, Line. Kami naluoy mi sa imo ha. Muna amo kang gisagop diri. Pero sa tinood, dili ka anak nila. Sinagop ka lang sa uyuan na lang. Dili na gyud prososo nga uyuan kay adapted ka lang sa iyang manghod. Iyang asawa, dili gyud ganahan mag-adapt.
2: sa parehong ikan.
0: Muna ni pangutana nga wala ko kay Balaw. Ako kiniisulti ka niya. May imbis tagaan kag maing kaugmaon. At doon nun kagpaingon sa tao nga walay pulos nga kinabuhi.

tinuod magalinga. Dili ako tinuod sa gigilan ako magkinikanan. Nga matod pa nila tuwanan ako sa Manila. Manto ko kay Dino. Isulti na ako kaniyang tanan. Kung saan nakakan ako sa akong kinabuhi. Mula ka ako din eh. Dili man na sila tinuod na ako. Uyuan o kiyan. Asa ka lini? Mato sa kay Dino, ma. Grabe gani mo na. Sa bagay, amo nagisulti sa nagsagup ka nimo na igsoon sa imong uyuan. Ikaw, asa ka pa ingon, bahala ka. Salamat sa inyong tanan, ma. Salamat sa kaayo nga inyong ihatag din ka na ako. Naghatag kami kaayo ka nimo, pero ikaw rang naghimog ka daot sa imong kaugalingan. Sige, pagtuman sa imong gugma. Kung mo'y gusto nimo, katong Dino, nga ibay luminimo nga naning kamot may makahatag ka nimo o kaayuhan. O sige, go. Tutal na himbalo naman ang imong uyuan nimo. O ikaw na'y bahala kung asa nimo pangitaon ang imong tinuod nga pamilya. Una ka nakaabot sa igsoon ni Renato. Sige, able ang pultahan para makatuman ka sa imong gusto. Salamat, ma.

0: Lenny, nagdala kang bag.
1: Pwede makasulod din, oh.
0: Ah, dali.
1: Asa man si Lola ni mo?
0: Ato asa kusina. Dali, dali. Asa ka pa yung nagdala mga kagbag?
1: Pasudlas ako magsulod dita.
0: O, dali.

0: 我说你怎么？
1: 你都，你不能让我的家搬，
0: 你不能让我死。
1: 你都，
0: 我，我都没力了。
1: 你来过吗？都，
0: 上山。
1: Dili ko makatuo nga dili ko tinuod niya anak sa akong gilang ka mga ginikadad.
0: Mauba! Kinsa di pala di mo?
1: Ako ngayuan sila ni Papa Arinato. Dili ginayin ako sila prususo nga mga uyuan o giyad. Kay dili ako tinuod niya anak sa ikso ni Papa Arinato. Gagilan ako si Papa Berilio. Nga tuwa karo sila sa Manila kay iyan ang asawa dili siya gusto nga mag-adap si Papa Berilio kaya sila yung anak kinahadlog daw nga yung asawa nga masin maka-adap sila o salbahis mauna yung putpasapot mauna wala siya gana nga makiguban ka na ako makatima ng yung asawa ni Papa Berilio nga si Mama Lina. Manong ipasa ko ni Papa Berilio sa iyang son. Nga giila po na ako nga akong papapapa nga si Papa Renato nga akong uyuan. Nga igsoon ni Papa Berilio. Wala na yung connection sila. Dili na ko sila igano. Dili ko tinuon niya pamilya.
0: Ganun nabuhat ka na nila sa pagpaybalo di akadema.
1: Tungod sa atong gugma, kadili sila ganahan sa imawa. Pero, Dino, gilaban ako akong gugma di akadipo.
0: Salamat. Pero ako ang hinungdan nga nung ninga nakakaran. Dili unta ni mo mahibalan kung wala pa ka makigrelasyon diri ka na ako. O wala pa ka bubati o gugma diri sa ko. Magpabili nung tanga tago ang tanan nga. Dili di ka tinod lang pamilya o anak sa imong ginikanan nga to sa Manila na karan. Ako'y nakadaot ka nimo. Mahitabo nga ipapalayo ka nila diri ka na ako. Kung tinood pa yun nga prusosog yung kanilang awyohan, ipapalayo ka nila. Pero kaya di ka man magpapugong, mauto nakasulti na sila sa tinood. Nga, adapted lang day ka.
1: Sige lang, Dino. Kung maokin niya akong kinabuhi, kung ihatag sa kaygayonan o ihatag sa Ginoo ang dalan nga magkatagbo misa akong tinuod nga ginikagan, nako na kong pasalamat, di lang ko magpakawas paglaob. Pero kung dili na, importante na ka nga ako'y kauban.
0: Para sa kita. Ang akong inahan, walaw kasahid kung asa na siya karan. Na'y mga sulti nga maayo na doon kahimtang sa akong inahan. Pero kung maayo pa ang iyang kahimtang karan, iyan't ako gibisitahan. Labi na na kami karon sa kalisod. Wala akong makapadayan pag-eskwila tungod walang-wala sila ni Lolo'g Lola. Hato na matay na lang si Lolo. Hato na apiktahan akong pagtuon, naning kamot ko sa pagpanarbaho para kay Lola. Kay dili pwede mo padayan ko sa pag-eskwila nga akong Lola akong pasagdan. Hato nagkita kita. Ikaw ang nakapadasig diri ka na ako, Lini. Ikaw ang nakapadasig naman yung kamot ko. Ikaw ba na ako akong apuhan nga si Lola?
1: Ay kabalaga, Dino. Mag-uban kita.
0: Magiguban na ka diri ka na ako.
1: Kung mahal ko ni mo, gusto ni mo.
0: Wala problema. Mag-uban kita.
1: Salamat, Dino.
0: Para sa kita, walay mga ginikanan. Ang ako-ako, ana lang apuhan. Ikaw lang ang looy. Kay walang-wala ka. Ipapalayo ka na nila. Kung siguro may tabong kalimtan ka na nila.

Lin? Oh, masimpoy din ato ni Matula. Ako rin balap eh. Ama si Lola. Ana din to, nag-story-storyahan na yun eh. Iyak kong gidasing. Ako siyang isultihan sa tanan. Ayong pa niya nga, mama oro daw ta. Ang ikaw lang, pwede ka makaasa nga napay mong mama. Yan ay mga istorya nga maayon na din kahimtang sa imong inahan. Pero maulagi nga nung wala siya mong bisita din sa inyo ha. Pasagdi lang sa to si mama. Walaw kay balo kung asa siya. Maningkamot lang taga to ah. Sabay kay lola. Ah, aminang isda may ako yung hikaya na. Oo, oh, kaya ako sa patumaron si lola. Out sa kanan. Naimintinan si lola kasi malaktawan tagduha ka adlaw. Makapalitasan kong mga kakwarta ko. Ah, sige. Ay, ikaw na yung bahala niya na ako rin bahala sa pagkaon na to. Salamat, Lin.

0: Lin, ako'y pangutana si mo.
1: Ah, nasa ka na?
0: Sugod nga nag-uban kita. Wala ba'y niyabot si mo una-una ng mga pagbasol?
1: Ano sa'y pagbasol?
0: Mga imong kahimtang dito sa imong uyuan o giyahan. Tungod lang sa gugma na to, kaya bala ni mo ang tanan og nasakitan ka nga dili ka pursuso nila nga pag-umangkon. Tungod lang sa ko, ha?
1: Dino, ay napag-iskot ni Ana. Layo ra kay na imong gituohan. Natungod lang sa imo, ha? Dili lang tungod sa imo, ha? Tungod sa atong gugma. Gusto na to, di ba? Andam na ko talikda ng mga problema. Importante na mag-uban kita.
0: Abi di mo, bati ko kaluis si mo, ha? Kay, labi na, mag-ngaon ta, maniid ro ko sa imo, ha?
1: Nakamatikot ko nga maniid ka lang.
0: Atong pagkaon, hibalo ko layo ra ka sa inyong pagkaon dito.
1: Masakti lang. Anaro na ako akong kaugalingon. Tungod ka lang sa akong gugman di kanipo.
2: Damdamin, di ako magkaon.
0: Salamat, ha?
1: Bansayon ako akong kaugalingon, Dino. Pero importante nga, kauban ka na nagmalipayon ko.
0: Ay, kabala ka. Samtang may kinabuhi pa ko, mahalo na panggaon ko ikaw.
1: Salamat kayo, mausap ko.
0: Dali na, tulog na ta. Tuwara si Lola ako nang iplastar si Lola. Ipatumarasam na ako giyang mintinan sa tambal niya. Tara, tulog na ta.

0: Dino, naun sa ka? Wala ni, wala ni. Dino, murag pila na nakadlaw ba? Ngayon mong gibati. Mura, wala na yung hunong ubo ni mo.
1: Ah, mawala rin eh. Basta palington ko, mawala rin eh.
0: Pasi makahapit ka og palitong haplas, kaya haplasan ta ka. Kaya wakana ko mahaplas eh, sukan nga mibati kag ubo-ubo. Sa imong pagkatulong, sige kang bangon, mag-initong tubig, di na lang ka mamukaw sa ko ah.
1: Bili ko gusto, madisturbo yung pagkatulong. Makaya pa man ako mabangon, mag-initong tubig para mo inom lang.
0: Magpalit kang haplas ah.
1: Oh, sige.

Dinok. Baya itong aplasin niyong liog na iyong dughan. Dinok. Unsa kini...

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang layas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Nga may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den taghan na pud kay gihi.
1: Sa ato pa nay dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Nanya karon muragani pod ingkon na. Una gina nga dili gyud doon ta ko magpakawa na kay kanang na ang gigahan man pud ko.
1: Oh, padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
2: Sige, salamat pod sa inyong pag-ari.
0: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako na nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako rin na ibatanoon ng mga plus.
3: Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya ano, ako rin ang pwede pamaol ba daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Test and improve din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may higanda labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante konsistensya is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte capsule. Ang Ferbyte capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kung babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya nang problema, magmintin og Ferbyte capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala nang kadry, mawala nang lipong, luspad og mobalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Unsa kini? Dugo. Ginoo. Lisod kay ginawa. Dino, kanila nga magpatabang da. Sumo ato ng ospital, ha? Diyan lang, kanilang, Ginoo.

0: Kinahanglan, misis nga, i-relax siya sa iyong trabaho. Napiktahan baga niya. Sobra iyong trabaho. Duh! Kinahanglan, i-admit siya. Taman nga, pwede na siya makagawas. Pero kung makagawas na siya, dili sa iyong manarabaho. I-relax siya.
1: Kidok! Oo, Dok!
0: Sa doktor.
1: I-admit siya daw ka. Nasumbrahan ka sa imong trabaho. O kung makagawas ka na, di sakap makatrabaho din. Si Lola. Ako na'y bahala ni Lola ni mo. May mga resita nga balito na nato. Mo ba? Sige mo, lakaw sa ko ha. Dirisa ka. Kung makapalit ang resita mo, anhidain ko. O sa kapaingan. Sige lang, ako na'y bahala. Makapalit lang nato ng resita nga girisita sa doktor. Oh.

matok ni Kuya Ryan. Basin maluwi sa sakuha. Matok ko, mawangi ko sa kwarta.

0: kayo, Kuya Ryan.
1: Isa na.
0: Si Lini, Kuya.
1: Sa tuyo ni mo.
0: Pwede ba mag-exulti ka dali, Kuya? Abli lang sa nimong git. Mag-ikistorya rin ako na lang ko isulti sa imo, ha?
1: May ka na kanhi pa ka.
0: Kuya, mayong hapon.
1: O sa tuyo ni mo. May ka na kauna-una kap sa pag-ari. O sa nasunod si mong utok, gibaylo ni mo ako mag-ginikanan niya itong lalaki, nga way pulos. Niya karumuan, hika din rin. Si tuyo ni mo.
0: Kuya, nas dino sa ospital. Basin po hindi ko makangyo kanimog gamay nga kwarta para ako ikapalitog resitas doktor para siyang tambal.
1: Ospital?
0: Oo, kuya, pangyos ako para mapalit ako ng tambal.
1: Kamaayo ni mo na. Human ka nagtuman sa imong gusto. Gitalik na ni mo imong uyuan o giyan. Kapag ka ni mong nahumuan ni Catherine.
0: Kuya, giisip niya po gana ako akong magulang.
1: Huwag nag-iisip ka sa ako nga imo pa akong magulang. Ako wala na nga, giisip na ka nga manghod. Suya kay ko nga, gisultihan ko nila ni mama at papa ngay nga anak ka. Gibaylo ni mo sila tungod sa imong gugma-gugma ni atong kinsa ng tawhana. Ngay mong karelasyon ka ron.
0: Kuya, maluhi nga kuya.
1: Wala ko ihatag ka ni mo. Wala ko'y panahon di asin mo. Wala na ko'y kailang aparese mo, ha? Huwag kay batasan. Lakaw na! Wala kay madawat din ka na ako. At doon sa lain! Total gilan nasab ka na ako nga laing tao ka. Huwag ko'y katunol sa'yo, ha? Salbahis ka.
0: Maluoy ka, kuya. Isa.
1: Mahawa na din. Ah.
0: Kuya, break it. Kuya.
1: Lakaw na! Huwag kay madawat din ka na ako.
0: Manay kong palingki. Mahala na. Mga kwarta lang ko gamay. Murag nang hipos na sa mga isda. Mas magpahinlo sila glamisa. Kay makasagaran ka na mo, anay ko din sa palingki. Na makita na ko nga maghinlo sila glamisa. Magpasuhol ko. Mahangi ko. Hangyo na ko nga ako'y muhinlo sila glamisa sa palingki.
1: Makaya raman ako ni Day.
0: Nung ako lang hinlo, nung para mga kwarta ko.
1: Kasagaran mang hinlo aning lamisa, mga lalaki man, naman ko'y mga suki.
0: Ako lang sa nung one time lang. Nalang ko'y paliton nga, tambal, resita.
1: Resita?
0: Akong bana nasa ospital. Ulay lain akong maduulan kanina lang.
1: Ah, sige. Ah, hinloy lang na. Apil doon tupi ka sa lamisa. Kaya maghani mo.
0: Kaya nga na ako nung one time lang nung ah. Pasini mong suki. Istoryahin lang sa imong suki nga manginlo diri sa lamisa nga ako lang sa ha?
1: Oh, sige.

0: Ah. Okay na ng 300. Asa mo ang resita ni mo? Be, tanaw ako.
1: Diara, no.
0: Uy, kulangon man ni mong kwarta ni mo.
1: Olay, inong. Pero may nalang makapalit ko ang importante.
0: 2,000 man ni kapin. Ya, 300 ra. Ay, kaluoy po ni mo. Sige, po. Makapalit ni mo ni. Bubalik ka diri. Ikaw tighinlo sa ani para makabayad kasi akong ipahulam sa imo ha.
1: Salamat kayo no nga.
0: Oh, 2,500 na. Di na mahurot, napaisubra niya na. Makapalit na ka na ni tanan no? Ang importante mo ipalito ni mo. Basta saan mo sa kuha, naluoy lang ko sa imo ba? Murag stress kay ka oh. Saan nakapanihapon na ka?
1: Sukan pa kanina ng wayo ko itinimo, Timo.
0: Ah, karat bagya pagkaon niya. Una ka mo ulakaw. May manay ka mo hinlo. Sige, balik ka diri. Huwag ka na akong ipahulam sa imo ha. Bayaran ni mo na pinagis pagpanghinlo diri sa lamisa sa palingki, ha?
1: Oh, nung salamat kayo nung.
0: Oh, pagkaon niya at bang oh, una ka mo ulakaw.
1: Salamat kayo ha. Salamat kayo.

sasakigan. Asaga kwarta. Paminaw maayo. Dito ni sangpit ko sa akong magulang. Pero wala ko pa holma. Kinaglagot sila sa ko. O dito po sa Igsoni, mama, wala gyapon ko paholma kay nasuko gyapon sila sa ko. Human sila na ibalo sa akong gibuhat. Nga matod pa nila, nagtuman daw ko sa akong gusto tungkol sa akong gugma. Halos mabuang na kong dino. Kung asa akong kwarta, iabot ko sa palingke. Siguro ang ginoon ay nagtulak sa ko dito nga makadiskarte ko dito. Palingke. Nakunsa makas palingki. Maghinlo kong lamisa. Nakakwarta kong 300. May ganing itanaw sa tagiya sa lamisa ang resita. Kung tinuod ba nga na ako'y problema. Pagtanaw niya, 2,000 kapin. Di pa panihapon pa ko niya. Kaluin niya po. Naghinlo kong lamisa. Duha ka lamisa akong ginloan. O to 300 yung gihatag. Pero kulang man ipalit ang resita. Pasobra niya, ako ra daw hinuinluan og mamad na pod ko para maimpas ang kwarta nga yang gipahulam sa ko ah. Ako na lang kasugasan og hinluan ang lamisa nila. Hantun mahuman ang 2,000 kapin. Kido. Sige lang, makayaran ako dino.

0: Kumusta na kasi, Lenny?
1: May dino!
0: To!
1: O di ay mong lula?
0: Dino, apo. Kumusta na ka? Lula, ganun niya pa bang ka? Mahago na ka? Na ako'y isulti sa imo, ha?
1: May toto, salamat kayo, ha? Ay, may problema ba kayo? May gani ni Agi ko sa inyo, naglingkod na si Lulan mo si Gawas? Unya, gikamay ko niya, kayo, kaila siro sa ko, ha? Gusto niya nga, buwanhid lagi daw, mao naghihatod na ako. Gisakay na ako sa akong tricycle.
0: Mao ba? Salamat kayo, may toto. Ang pamasahe, bay.
1: Ay, akong kitagaan. Ay, akong kitagaan, bay. Bilay yatag, 200. Kwartahan mo na si Lulan ni mo di, ay. Sige, bay. Lula, ako saman, balikon tara ka dire.
0: Balika lang ko niya hapon. Ha?
1: O sige, Lula. Bay, balikon na ako si Lula ni mo. Salamat, bay, to. Salamat sa paghatod ni mo kay Lula. Kumusta naman ka, bay?
0: Diyo ba, bay? Kinanglan ba nga magpakaayo pa ko? Di pasap ko katrabaho lagi.
1: Sige lang, bay. Basin makatunol ako sa imo ginagmay, bay.
0: Salamat kayo, bay.
1: Sige, aris ako. Balikon tara ka, Lula.
0: Nala, sige to. Salamat kayo, ha?
1: O, sige. Aris ako, kaya mamasayro pa ko.
0: La, ganun yan, hipamang ka. Huwag ingon ito to. Nala ko'y kwarta. Paminaw, apo. Naim yan, ha, nga. Usa ka lalaki nga. Medyo idad-idaran, ha. Kaila daw sila ni mama ni mo. Kaila sila sa akong anak, si Rosita. Mauna nga, dito daw sa laing nasod, tuwain mong inahan. Naminyo nag-fariner o nai-anak ko sa nga babae. May nagsultis ako. Si Dinan, ang ngalan sa lalaki. Dinan? Oo, nga nakaila sa imong mama. Tapos, mayang tuyo nga mapapangita niya ang atong Pinoyanan. Kaya ang address nato sa una nga, paglakaw ni mama ni mo, dito daw siya, wa naman daw ta. May gani nga ni nakasulti sa iya nga naata diring lugar. Mao nang latudaan ko niya. O gitagaan ko niya. O 50,000.
1: 50,000?
0: Aniya po. Mo to ang gitagaan ako si Toto og 200 ki 500 gani unta nako. Pero iya kong gisuklian. Wa na niya dawata kay sobra-sobra na daw. Dawata kini apo para kini kanimo. Kay ba sina kay problema diri sa ospital.
1: Lola, salamat. Salamat kay Baba.
0: Nahatulan po din taon nga niya ka sa ospital. Ituyogod kini sa Ginoo.
1: Luoy nga si Lini la.
0: Asa man si Lini?
1: Atwa sa palingki. Nagtabang-tabang sa palingki la. Gihangyo na lang niyang tagiya sa lamisa mo. Tabang-tabang na lang sa pagtinda. O antun nga pagkagabi siya ang muhinlo.
0: Mao ba? Makapalit po siya laog. Kinanglanon ako. O pagkaon na mong duha. Mao ba ka to ihapit niya sa ako ang pagkaon po? O, wala mo hapit siya dito sa imo, di ba?
1: Oo.
0: Ugnay mo diretso siya dire. Paundangan na siya ang makauli siya o niya, ha? Paundangan na siya. Kay nanay kontak nato sa imong inahan. Makalugar ka kung taakon na nimo.
1: Ulo lang.

0: Mamay na lang ni nga prutas makao ni Dino. Kapuya sa likod, uy. Sabog na siguro ni nga. Pagkot-kot na ako sa espa kong isda. Mura po kong kaubuhan dyan. Base na ako na po yun ay madaot ni ini. Anamis, Dino. Nakatulog siya. Dino? Din? Lin, nakaabot na ka? Oo. Nagkaon na ka?
1: Nagtimo kong lugaw, gihato din sa tao. Tighatulog pagkaon. Ikaw na nihapon na ka?
0: Oo, nagkaon ako dito na lang. Igo to, mangug ko. Nagpalit kong prutas. Ah, kaon na ini, oh.
1: Lin, magsultit ha. Itulak sa akong likod, eh, yung bangon ko.
0: Ah, sige, be. Oh, nana.
1: Lin, ako salty sa imo, ha?
0: Saan sa kana?
1: Undang nagtrabaho, ha?
0: Undang nagtrabaho? Gano mo undang man ko? Yun saan naman lang atong kinanglanon din sa ospital?
1: Ay, nagkabalaka. Asan ako ihatag sa imo, ha? Ikaw nang maghawid, ani. O ikaw na'y bahala kay Lola. O sa obligasyon na tol din sa ospital.
0: Unsa ka na?
1: Oh.
0: Oh. Sobre. Unsa'y sulod na na?
1: Kwarta. Gipadala na sa akong inahan.
0: Gipadala sa imong inahan?
1: Gipadala ni Mama Rosita. Pero wala siya kasayon. Ngayon ako sa ospital. Ingon pa ni Lola. Na daw ni abot dito nga usa ka tawo nga medyo idaran ha. Di papangita daw siya sa among address ni Lola. Nyawa naman mi dito. Dugay-dugay na. Anto na malhin mi ni Lola diri sa atong lugar. May gani ni nakasulti itong tawo daw. Gani ami din napitan na tud-an dag hapon mi. Mao ni nga sa diang natud-an si Lola. Mao ni gibili ng kwarta 50,000. Nakuha-kuha na noon kada. Ug na ko ikontak kang mama.
0: Maglunsa ko.
1: Paglood na niya. Kaya tawagan ako si mama.
0: Oh, sige, sige. Oh, kaon saan ining prutas? Kaya magpalood sa ako si Gawas.
1: Oh, sige.

0: Nanay Luna, ni pwede na ka makatawag.
1: Ambe, tawagan ako ni Anambe. Salamat na, Greg.
2: Hello?
1: Hello? Ma?
2: Kinsan eh?
1: Ma, si Dino.
2: Anak, Dino. Ikaw, kine.
1: Oo, ma.
2: Ganun nagpupo ka?
1: Papaminaw sa bahay. Salamat kayo sa mga ihatag din ka nama ni Lola.
2: Anak, kulang pa ka na, anak. Pasilo ako nga. Karoon pa ko nakakuan sa inyo, ha? Nakuwi tao nga gisugo din, ha? Natutaan na daw niya, nagtawag siya sa kuwan. Nagkita na daw sila sa imong Lola. O ikaw, tinuod ba nga na daw ka sa ospital?
1: Masayod ka ba?
2: Okay, gisultihan daw ni Lola ni mo. Ang lalaking akong gisugo din, ha? Si Dinan.
1: Oo, ma. Matod ba na sobrang ako sa trabaho? Makumusta na ka?
2: Anak, pagpakaayo din, ha? Sige, tungagan ako na sunod at lang na imong kwarta din, ha? Para kung sa'yo, mayroon mo sa ospital, makabayad ka. Huwag tinood ba nga na daw na kay babae nga gikatipon?
1: Masiyang na rin kamot, ma. Nga, makapalit sa tanan akong kinanglanon din, eh.
2: Maayo kayo, wala kanya pa sagdi.
1: Parehas kami, ma, nagkainigog, ma, eh.
2: Sige lang, anak. Padalan ko ikaw sunod ang laod, ayon. Maabot lang pila kahit kayo mo bisita ko dyan sa inyo, ha?
1: Salamat na magpaabot ko, ma.
2: Ayaw ka malaka sa imong obligasyon dyan sa ospital. O si Lola at ati manal, ha?
1: Ay, kabalaka, ma. Sa una pa, handon ka. Ang problema lang, nagkasakit ko. Di ako sa ospital, pero salamat nga. Nakapadala ka din ka na mo. Mauna kiniya mo magamit.
2: Sige, anak. Dino, pasaylo alagustan ng panahon. Nga wala akong makatiman ka ninyo. Kaya naningkamot pa ko niya itong mga panahon, ha?
1: Ay, kabalaka, ma. Wala ko'y pagmahay nga. Kitalong sa kong kasing-kasing gugunahon, ha? Ma, mingaw na ko sa imo, ma.
2: Pati ako, anak. Nanatod ko'y bana, anak.
1: Himalo ko, ma. Mahinaot ko magmalipayon ka kanunay din, ha?
2: Malipayon ako, anak, pero usahay makonsensya ako kung makaunaw na ako sa imo kung raon sa kana. Sige, anak, sunod at lang magpadala ko sa imo, ha? O kwarta para dili ka maglisod sa ospital. At imanay mong lawas.
1: Oo, ma.
2: Magkita na kita, anak.

0: Salamat din, oh. Magkita rin kaya pun kamo sa imong inahan. Atong inahan. Ay, pag-una-una sa imong problema. Kung itugot sa kaigayunan, itugot sa Ginoo nga magtagbo inyong dalan sa imong inahan. Huwag napakayamahan. Iyara ka ng ihatag. Labi na kung mga buhay pa sila.
1: Dino, di na ito ibalaan. Di na ito may ibalaan ang panahon, di ba?
0: Basta kanunay kita buutan sa Ginoo. Dilitan niya pasagda.
1: Dino.
0: Magpaabot na lang ta kay Mama. Di na kita magproblema sa obligasyon na ito dito sa ospital. Labi na kay Lola.

Karon daw ta mo amot imong mama. Dino. Ola. Nagkasultihan kami nga padung na daw sila dire. Uban yung bana. Ay. Pila na ka mga katuigan nga nang labay. Kanindot ni mo Dino, magkita na mo sa imong mama. Ay sa pagunaw na sa imong mama. Dili ko gusto nga mag-uol ka. Kung kalipay ni mo, kalipay sab na ako. Tinood ka na. Mabuti na sila ni mama. Uban sa iyong banog sa iyong anak, akong igsoon. Babae man kang igsoon ni mo. Oo no? Liwat daw sa amahan. Dugo daw sa foreigner. Importante si mama, magkita kami.

0: Hey, Dino, bye. Dino, naa si Toto. Bye. Astilan, bye. Huwag niyo kong magdahong, bye, mga. Ako ngayon masakyan si mong mama o kayong daddy ni mong pariner. Asan mo sila? Naka-ala. Sus, astilan. Anaanagin sila, bye. O na. Asa mama. Nanang mama ni mo, Dino. Wala, asa mama. Anak Dino, kaniwang ba ni mo? Ma, sa'king din akong lawas, ma. Mauli ang rakin eh. Ah, sobrang kalipay karon ako ang ibati, ma. Pasaylo ako, anak. Sa nga pipila kahit gayon nga wala ko kamumati man ni lola ni mo. Ma, kalimti na kanto. Ang importante nga niya nakita pa minimong nagkita pa kita. Mapamin ako. Salamat linis pag-atiman mo sa akong anak. Mahal ako si Dino, ma.
1: Pares kaming duha, ma. Nagkainigugmaay.
0: Ay, kamo kabala ka. Kung sa plano ni mo, Dino, nga makasustain ka sa imong pamilya, nga makasuporta ka. Tabangan ko ka, ma.
1: Salamat kay ma.
0: Salamat kayo. Sige. Pagplano ka mo kung sa'yo mayong apingin na buhay. Ikaw, Lene. Salamat kayo, ma. Kami na'y bahala. Ako na'y bahala sa pagtabang sa inyo. Sa puso ko, kung ito'y pag-ibig na, Lene. Wala lang nato dama, Dino. Kung mga problema sa una, mga kagool, luha nga mo agas tungod sa problema. Pagbakli sa mga tao, pag-abog sa mga tao nga nasa kontri ka na ako, nagyapon ikalipay. Nagihatag ka na to sa labang mo kagagahon.
1: Tinood ka na. Dili mo sugot siya. Kaya kanunay na lang kita magulangan. Kanunay na lang luha nga mo gawas tungod sa problema. Nagyapon luha sa kali.

po na pa ba ko'y amahan, Kuya Arn? Pero ang ako lang, ako kinigishare na kaagi na mo ni Dino para makahatawa sa abog inspirasyon sa uban na dili magpakawas paglaom. Dagang ay salamat, Kuya Arn, dali lang ko tama na imo magtatampo. Lini. Okay, mga higala, ikalimti ninyo itong mga product, no? Sa tanan itong mga product, ikan sa itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mahinawad ko nga magpabili ninyong pagsaling o inyong pag-inom ni ini. Panusap sa itong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, mahinawad ko nga inyong testingan sab, no? Katong wa pa makatisting, mahinawad ko katong nakasulay na, ipadayon yapon. O sa itong Turbo Max Coffee, ang walay hunong sa entiro adlaw nga paghatag og enerhiya sa pagsuporta sa inyong trabaho. Turbo Max Coffee mahigala para sa kondisyon. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tanan, basta sa external nga part mahigala daghan siya ikatabang. Orion Herbal Oil ug atang-atang isab ninyo ang atong Supremo Herbal Oil. Kaming na kini mahigala mapalit na kini ninyo sa umaabot ng higayon. Ako ra magpahibalo sa inyo sa atong Supremo Herbal Oil ang haplas nga para sa tanan nga masalikan. Og labi na usab sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga bata, mga inahan. Nerviplex Syrup lang. Og sa Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon. Paingon sa mga idaran o mga tigulang na. Og labi na usab sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakasinati dihag mga tusok-tusok sa TL, magbinhod mga kamot og TL, no? B40 ang makatabang niya na mahigala. At ito na sa pharmacia pangita ang B40. Og sa atong Megacare Soft Gel Capsule, kadagang health problem ang itikar. Sa mga high blood diabetes, og labi na usab sa mga tigulang, no? Mga idaran niya, mga senior citizens, para dili magka-Alzheimer's, dili daling limtanon, mag Megacare Soft Gel Capsule. Usa lang ang kapsula kada adlaw mahigala, nga inyong itik sa matag adlaw. Og sa mga babae nga dunay problema sa dysmenorrhea, kung maabot ilang binulan nga rigla, no, mga babae, mag-Megacare Soft Gel Capsule lang. O sa mga hubakon din ha, pwede mag-Megacare Soft Gel Capsule. O sa mga buntis, importante sa mga buntis. No, samtang nagbuntis mo sa inyong baby, mag-take mo ang Megacare Soft Gel Capsule para pag-abot sa panahon, may eskwela na inyong isabakaron, preparado na inyong anak. Okay, dagang kayong salamat sa inyong tanan. O labi na usap sa atong Fairbite Capsule. Ayaw kalimutin niyo atong Fairbite Capsule sa mga taong luya kanuna yung lawas. Maglipong-lipong, luspad tanawon, dry ang lawas tanawon, babae man o lalaki, babatan o lumatigulang. Pwede sa itong Fairbite Capsule. Pwede kayo nis bagong nanganak. Okay, daghang kayong salamat, no, sa inyong tanan. Kini inyong higala si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love, ingon bye-bye, o God bless ka na itong tanan.

0: Doon na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello sa mga kahigalaan nato din ha. Maing adlaw sa tanan ug welcome na po sa atong program, May Kalabutan sa Maayong Panglawas. Sa atong mga text sender, sa atong tanang mga mamiminaw, shout out kaninyong tanan, maing adlaw. Doc, hello Doc, maing adlaw, dili mong silbi ang ato ang programa kung wala ang atong doktora, no? Si Doktora Choi.
2: Yes, maing adlaw sa tanan. Thank you kayo sa pag-join sa mga diri sa atong program. So hinaot, magpadala sila silang message, ma'am, no? Sa ato ang hotline nga 0909-304-8924 ug mag-send po sila og mga messages dito sa ato ang Facebook account nga Doc Choi nga DOC space CHOI, no? So gihawag nato ato mga listeners nga mag-send sa ila ang mga questions pa shout out o kanang mga pwede po clarifications ina regarding sa ilang health or sa ila ang self or sa ila bang family.
1: Okay, Doc. So, salamat kay na Doktora. So, sa walay lang, ano, mabasa na dayon ta sa ato ang mga messages gikan sa atong mga nagkalain-lain ng mga texter sender, no? So, darita sa atong unang texter sender, naingon siya, Doc, o Buttercup, maayong adlaw ninyo. Permitted ko nagapamati sa inyong programa kada hapon. Hinahan kay ko sa inyo

0: ang MegaCare e pare sa B Complex nga B Forte o Caficorn. Gusto ra ko mangumusta ninyo diha og pa shout out di ay ni Maria og Anthony nga taga Bukidnon. Salamat kaayo sa sender coming from a mobile number na to, ang last 4 digit kay 0987 sa 0906. So salamat sa pag-message o pag-join sa atong programa bahin sa maayong panglawas, no? Text or sender, wala ga mention sa ngalan.
1: Yes.
0: Shout out daw, Doc, sa taga Bukidnon.
1: Yes.
0: Ni Anthony o ni Maria.
1: Daghan yung kay kagma fans niya, ma'am.
0: Kana agyo, Doc. Imo ang fans. Sige na mo, Doc. O, dyan ko ilabot ani, Doc, no? Igo na kong magbasa, no? So, shout out sa tanang mga lugar din ha, nga nakaabot ang atong programa, labi na sa Bukidnon. Agusan del Sur, Davao de Oro, Surigao del Sur, pati ang Surigao del Norte, Doc. No, ilabi na gid sa Cotabato o sa asa pa ta maabot, Agusan Norte o sa Lanao del Sur.
1: Yes.
0: Diri na punta sa ato ang laing text sender no, naingon siya din ni Doc Choi, maing adlaw diha kaninyo na ako'y hubag sa sampot. Permi naman ni nga magnana kay murag mata sa tiki. Maulaw ko magpa-check up, unsay may na kong itambal ani, itago lang ko sa ngalan nga Maribel. O atong text sender nga, taga Surigao del Sur.
1: Yeah, no, kanang I think diligid siya maulaw magpa-check up, no, kay base na siya'y fistula. And then kanang fistula is dili na siya sa yun tambala, no. So mas maayo nga makita gid siya surgeon. Kinahanglan ng inana initial antibiotic, pero if after a week nga antibiotic diligid siya mawala, kinahanglan jud siya mo bisita og surgeon. Kay kanang fistula ang himuon jud ana, i-incise na siya kwa untong murag tunnel and then i-suture balik, no? So and then dapat diligid siya magkaon og mga something hard, so dapat humok jud ang iyang stool for the past few months. After that haron paspas mahil niya dili magform balik og fistula, so peligro man gyud na siya for infection, no? So naa na siya murag tunneling kasagaran ay naa na mahitabo kung naa na mga nanak ang gawas, no? So the best gyud nga iyang duolon actually is a surgeon, no, or kanang specialista di anak sa ilaa, no. Dili ko maka-advise nga dito ra siya sa health center kay usually dili man ang mga surgeon di ana, so moadto jud siya sa hospital, ba government man or ma private hospital, mas as much as possible magpa-check up siya og surgeon.
0: Dok, kanang gimong gingon nga fistula, kung ano siya, Dok? Muna na siya murag ka ng matag-tiki dyan, tinood? Or lahi, Dok? Kaya naabit ako daghang mga bantayan at ng uban nga naa sila yung mga inana siya ba? Nga minsag matag-tiki. Kaya kinahanglag antibiotics, pero murag lisod siya maayo.
1: Oo, kaya naman siya fistula. So, na-infected siya. Kaya muagi man diya yung tai. Pero na siya murag tunnel, gikan sa sulod nga ni-connect pa dong dito sa gawas, no? So, inana na, nagsugod, mura siya, nagkagamay nga tunnel, hangtod nga ang tunnel is gawas na padong sa outside sa skin. No, so, manitawag na ito, fistula inano. So, dakog chance nga fistula inano na siya, kaya nagsigi mag nana. No, so, diligin na mawala ang nana, kinanglan na siya antibiotic, dayon kung dili madala sa antibiotic, kinanglan dyan na siya, i-excise ang tangon, ang fistula, i-suture balik, tahion, and then ipa-heal.
0: Na, unsay maayo nga ipainom ani niya, Doc, nga vitamins kasamtangan or unsa ba nga produkto na to, Doc, na kay ma-recommend?
1: Pwede naman siya mag-inom ng vitamins, ma'am, like na reflex, inana, pero dili ka na ang tambal.
0: Mm-hmm.
1: So, ang important yun dun ta, as soon as possible, maato siya og doktor, no? Pinaka-best nga iyang adtuon is surgeon.
0: So Mama Rebel, hinaot na dungog ni mo ang tambag doktora, no, nga dili gyud ta angay magulaw-ulaw ni magibati karon. Di gyud siya angay ikaulaw, kay kinahanglan maayo jud ta sa atong mga balatian.
1: Yes, o kay lisod ra ba na siya ayuhon ang fistula inano, labaw na og madugayan kayo.
0: So di na nato ulaton nga madugay pa, no, kay mas mapadulong na unya anang mga unsa pa na nga di na hinon maayo. Dili gyud ta magulaw-ulaw kana jud, no? Sa tanan natong mga kahigalaan din ha o mga atong mga mamiminaw, no, ng mga minahal, kung doon na mo yung mga balatian nga sama kang Mama Rebel, so ayaw mong kaulaw nga magpa-check up jud. I-encourage gid mo nga magpa-check up jud.
1: Tinood na, ma'am, kay the more nga dugay ka magpa-check up, mahadlok or kuan na, the more nga basin lala na siya sa time nga magpa-check up ka. So the more nga magastuhan ka, correct, mas mahalan ka,
0: mas maulahi pa jud na ang tanan. So dili na nato gusto nga mo ay mahitabo, no. So lesson po ni sa tanan nato, mga mamiminaw, o sa paras nato po doktora, no, nga dili lang iisi-isi lang, daladalaho na ng mga sakit nato, then iulaw-ulaw, di judi ay pwede.
1: Yes.
0: Sige. So, dali na po ta sa atong laing texter, sender, pa-shoutout di ay ko ni Kuya Oscar, nga perming nagapamati, o nagapaminaw, Dok Choy. Grabe ka kusog sa iyang radyo, dinha sa Dinginan, di Kayas, di Polog City. O,
1: uy, dali na sa di Polog, di ay.
0: Then, gagamit po ni siya, o haplas nato nga, Orion, o gainan po siya sa Coffee Corn. So, thank you so much, Kuya, sa imo ang kanunay nga suporta sa atong haplas og atong kape nga Coffee Corn.
1: Yes.
0: Oh, sa tanan di ay din nga gusto magpa-shout out, Doc. No, please message sa atong hotline number. Pwede ta mag-shout out din niya, no?
1: Yes.
0: Hotline number 0909-304-8924. Okay? Yes. Dayon sa kang doktora po, Joy, nga Facebook Messenger. Basin malimtan, Doc. Invite na to sila gihapon.
1: So, pwede gid sila mag-message dito sa ato ang Doc Choi nga Facebook Messenger. Og ang mga taga diri sa Dipolog, kung ganahan sila magpa-check up nako, no, na ang ako ang clinic sa DipagMed, tapad na siya sa Saneco office diri sa Dipolog, DipagMed clinic, every Wednesday and Saturday morning, no. And then afternoon sa Wednesday and Friday morning naana po ko sa Prime Med, no. Ang Prime Med is at pangrana siya sa A4M Pharmacy og sa Agape Laboratory, no. Naadaan na sa iskina ang Prime Med, no. Nindot kay na siya diha, kompleto po na siya diha. And then napo na siya ultrasound, na X-ray o mga blood chemistry, no. And then pwede ka magpa-schedule o kanang konsulta sa mga doktor. And then every Saturday afternoon by consultation, nagka-cater po mi sa Ace Hospital, no. Ang among room naa sa room 205, no, sa second floor sa OPD clinic area. And then pwede sila makapa-schedule or pwede sila manawag kung naa sila mga questions sa akong secretary nga si Neil, no. Ang number namo sa clinic is 0910-755-9686.
0: Okay, doktora, thank you kay ana, no. So dirita sa ato ang laing text sender sa last 4 digit na 9600, so 0912. Ingon siya, maing hapon, Dok. Unsa man ang HbA1c? Sige kong pamati ni mo din, diri ba mahibaw-an kung diabetic ang usa ka tawo? Please, ayog basaha ako ngalan, Dok. Anyway, ba may pangalan na sulat?
1: Yes.
0: Yan ang number.
1: Okay. So, actually, ang HbA1c, mo na gitawag na to, nga hemoglobin A1c, atong gitest lang ang sugar sa imong red blood cell, no? Kanang pula nga dugo, itawag na to na siya red blood cell or RBC. So, kana atong red blood cell, ang iyaamanggong lifespan is 60 days to 120 days. So, if magkuha ta og sugar sa ato ang red blood cell, which is ang test ngalan is HbA1c, mura ra taga testing sa sugar sa atong lawas nga good for 60 to 120 days before sa pagtest, no. So, muna nga ingon mi nga it's 2 to 4 months nga picture sa imo ang blood sugar, no. So dili na ninyo malalis ang inyong doktor kung maingon siya nga taas, kay kabalo na siya kung unsay gitestinga, no. Dili siya pareha sa fasting blood sugar nga overnight ra, nga for the past pila ka days tagas kay imong sugar, and then the day before nga magpakonsulta ka is nagpuasa ka, so muubos imong fasting blood sugar. Pero ang HbA1c nimo, dili na siya nimo malimod, no. Dili na nimo ma-cheat, no, ang result, kay for the past 3 months average mo na siya imo ang sugar. So kami as doctor gina-testing na mo na siya every 3 months or kung every 6 months pero mong pasyente mo anha, magpa-test po ng HbA1c just to see how compliant ang amo ang pasyente sa ilang tambal, o how controlled ila ang blood sugar in ana, no. So kita na namo, ideal is 6 to 7, no? Kung batanon pa ka, gusto dyan minaasa below 7, no? Pero kung medyo elderly na, pwede na may mugo as high as 7.5 or kung grabe gid kayo mga comorbidities, at least less than 8, no? So, lahi-lahi ang amo ang goal nga value, depende sa pasyente, sa iyang edad, o unsa pa yung mga lain niyang mga sakit.
0: Okay, Doc, salamat kay sa imo ang explanation bahin adto, no. Ako bitong basa kaya ang gibutang mga diri kay
1: HBO,
0: then I man ang nabutang 1C di isosorya ato, no, kay nahwa jud ko alamag ana nga mga term sa si doktora ra gyud ana kay mo gyud niya ang specialization. So salamat kay no sa nag-message, sinaot na dungog nimo ang tambag ni doktora og mao na to siya, no, imong buhaton. Dayon, Doc, unsa may maayong i-vitamins po nato nila, Doc?
1: Isip mga B-complex para sa mga diabetic, no? O pwede po ang mega care, labi na ang nasa isagol taas ay ang cholesterol. So, ideally, partner, gina silang duha. Ang ato ang B40 o ato ang mega care nga omega-3. Mm-hmm. And then, labi na sa mga elderly, na kinanglan o vitamins, and then para nindot ang katulog, so pwede kayo kaya ang Nerviplex AE atong ikuan sa ila. Then, ganahan silang mga antioxidants silang lawas. Ideal po nga kung mga pe man gani sila katong healthy nga kape, no, sama sa ato ang coffee corn.
0: Yes. Then para sa mga kabataan, Doc, nindot pod kay ipainom ning ato ang Nerviplex nga syrup, no. Labi na karon nga ting ulan, sige nga ulan-ulan, kinahanglan nga insakto gyud ang ato ang mga kabataan og immunity, no.
1: Bago ra gani may nagstorya sa ni Inday ba ang kanang tig-alaga sa akong duha kagagmay. Sa kanang mga bataan ni, sige ra gadagan. Kay active kuno kayo. Energetic kuno kayo. And kung nga basin mo ni ang nasa picture sa Nerviplex syrup nga ang bata na si gindagandagan.
0: Na.
1: So mo na nga ingon ko na dai. Mo na gyud vitamin C mo ang anak dai.
0: Nya Doc, nasamot pa jud ka bright imo mga anak, no.
1: Ambot lang.
0: Kay naa ba ni taurine og lysine og kuan.
1: Yeah, pero kinahanglan man gyud gihapon nimo na tudluan. Siguro ako on my part mo nang didto ko na sayop, wala kay nako na nag-guide ang mga bata regarding sa ila ang kuan ba, ila ang schooling, no. Kay nauna ko na ako kinder pa. No, pero kinahanglan yung di ay labaw na regarding sa ilang reading. No, maayo kayo kung anak mo istorya, paka-paka kayo in English. Pero pag-abot sa pagbasa, medyo dito sila na hinay. Siguro kay, siguro sa akong job. So, karon siguro, kung nanak ko extra time, nag-writing na me. And then, nangita pa ko ukuan ka ng tutor po. Kay, kinahanglan na yun, no? So, karon weekdays, Monday to Friday, Thursday, wala dyan may TV. Wala yung movie time. So, mag-TV ang mommy time na Friday night na, taman sa Sunday, no? Mm-hmm. So, Sunday morning kay Haron, makafocus sila silang study sa time. Amot lang po doy, kayo sa high, toapod, focus po sa dula. Pero at least physical.
0: Inanaram, correct, Doc. Kinahanglan mong gano'n sa bata, Doc, no? So, anyway, mamang naging proseso. Pero bisa pagingon, Ana, diligya pong kamag-uol kay genetic mong po na, no? So, napasa yun ng kuan, ang kabright. Yeah. At the same time, nag-nerviplex sila. Nga doon na po'y para sa brain. So, okay, yes. Kaya siya, no?
1: Mas madali na siguro pag-understand nila.
0: Yes.
1: Kinahanglan ng guidance.
0: Kana, guidance ng gihapon. At the same time, kanang discipline sa mga kabataan. No? So, as parents, ka dapat dili kita perte ra nga sige ra nga busy, Doc, no? Anyway, happy ta po ta nakabsan sa tong oras, doktora, no? So muna pani panahon nga hangtod na po sa sunod nga episode ug magbabay sa ta sa ato mga kahigalaan din ha, no? Sa mga tanan nga namati na to. Thank you kay kaninyong tanan ug sa tanan nga inyong pagsuporta ug kini ang inyong higala si Buttercup nga kanunay magpahinumdom kaninyo sa ngalan ni Kuya Franz nga magingon, prevention is better than cure and cheaper than cure.
1: Yes, ug kanin si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi po tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: At isang tao, okay? Alright. I highly suggest that you bring kids over 5 years old. Oh, kasi, di ba, ay na mag-enjoy sila. Wala yung masyadong baby pa, months pa, 1-year-old. Baka mahirapan sila doon. Ha? Anyways, magkita-kita tayo sa Biyernes. Malapit na yan, ha? Naku, July 10. And also, let me play my next sweep of songs. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
9: Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hinikayat na City Health Office ng Cagayan de Oro ang mga magulang na ipadiwerm ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Deworming Month ngayong Hulyo. Ayon sa CHO, nakatutulong ang regular na deworming upang maiwasan ang malnutrisyon, anemia at mabagal na paglaki ng bata dulot ng impeksyon sa bulate. Libre at ligtas na ipamamahagi ang mga gamot na albendazole at mebendazole sa mga health center at paaralan sa lungsod. Pinaalahanan din ang publiko na ugaliing maghugas ng kamay, magsuot ng tsinelas o sapatos at hugasang mabuti ang mga prutas at gulay upang makaiwas sa impeksyon sa bulate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan, the other 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin 10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Hanggang alas 5 po ang programa natin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 13 minutes after 3 o'clock. That was Forbes Spades. Kabisado! Just like our program, kabisado na yung mga pangyayari natin dito sa ating programa, ha? Diba? Of course, yung mga nag-aabang sa ating pamimigay ng tickets ng block screening natin ng Moana live action. Oh, diba? Malapit na po yan, ha? July 10, 7 p.m. SM Downtown Cinema 3 and 4. Tsaka, mas mabuti yung maaga tayo doon, ha? Alright, I would like to congratulate once again yung mga winners natin, ha? Tsaka yung mga hindi pa nakapakakuha ng tickets, mag-antay kayo. Magbibigay ako mamaya ng cue kung pwede na kayong tumawag. Alright? But anyway, patiin muna natin ng happy, happy afternoon, happy Wednesday afternoon ng ating mga sweethearts. Eto si Demsoy, ha? Oh, araw-araw itong kikinig sa atin. Good afternoon sa imo, Demsoy. Mommy Elaine Galas, mayong hapon sa imo, ha? Ang atong mga sweethearts karon. Diyan sa may Buluwa Talipa pa, happy, happy listening. Si Ate Charie Tito, 3-6-E-3. Kumusta naman ka, Ate Cha? Mayong hapon din kay Sir Efren Uwayan, ha? Oh, baka nasa Cebu na to, ha? Mayong hapon si Mua Dia, sir. And also, hi na din kay Bing o kay Zabel Insensio. Happy Wednesday sa imo, Bing! Mayong hapon si imo, ha? At saka, batiin din natin yung mga pamilya niya dyan sa may Buluwa, ha? At saka, sino ba to? Nag-message atin kanina, hindi natin nabasa. Magandang hapon, Sir Eddie Kinia. Ate din mga sweethearts ngayon na nakikinig sa atin dyan sa may bukid noon. Kumusta po kayong lahat dyan? Mayong hapon sa inyo, ha? 0917-1579-927. Dyan po ipadala ang inyong mga mensahe. At saka dyan po kayo tatawag mamaya para po makakuha kayo ng libreng ticket sa ating Moana live action block screening. Alright, oras natin, 3:32. Again, time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako.
1: 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at
2: excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM.

umpisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 3:44 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama niyo, Harvey Stone. And of course, batiin natin ng happy listening ating mga sweethearts ngayon ha, na nakikinig dyan po sa may Indahag. Mayong-mayong hapon sa inyo ha, itong mga Tay-Tay fans di ha. Anyway, that was Taylor Swift with The Fate of Ophelia. That song was brought to us by Studio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon sa atong mga friends karon. Oh, nakikinig dyan po sa may Alubihid. Happy listening po sa inyong lahat dyan ha. At saka maraming salamat din po sa ating mga sweethearts, mga suki din natin. Andyan po sa may Balubal ha, yung mga nagbabiyahe dyan ng bao-bao. Oh, dahan-dahan na po tayo ha. Parang napakatarik yung daanan nyo dito sa may Tikwood Hills ba yan? Yes. Oh, ingat-ingat lang po tayo ha. Tsaka din ng mga biyahero natin papunta ngayon ng Misamis Oriental, province of Misamis Oriental. Happy listening po sa inyo ha. Diyan sa may Villanueva, ang daming nakikinig sa atin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat ha. Yung mga lahat mga kakilala po ni Sir Cyril Cambalon. Oh, di ba? Happy listening po sa inyong lahat ha. Hi din po sa ating mga kapulisan sa may Villanueva MPS at saka dyan din sa may Tagaloan MPS. Happy listening po sa inyo. At saka before ko makalimutan, I would like to congratulate din ha ang ating batch 2026 na gagraduate ngayong Sabado ba yan? O, parang Linggo. O, yung mga ALS students natin dito sa West City Central School. O, congratulations in advance po sa inyong lahat. At saka congratulations din sa inyong mga proud parents. Right? Oras natin 3:46. Magbabalik pa ako with more music. I'll be playing you something from December Avenue. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This. 93.7.
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dispuntatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Yeah!

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. Kumusta kayo? Oy, maying hapon sa tanan ha, yung mga sweethearts natin. At saka, at this point of time, mamimigay na tayo ng tickets sa ating Moana live action block screening. Malapit na po yan ha. Tawag na 0917 1579927. Lucky caller number 4.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:14 ang oras natin. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, at saka final hour na po ang ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, kasama niyo pa rin ha, Harvey Stone, hanggang alas 5 tayo. Happy listening sa ating mga sweethearts sa SPG Joseph Ranara. Ay, no problem, Joseph, ha. Oh, maraming salamat sa pagkikinig ni HPG Noel Arangcon. Mayong hapon si Mo. Anyway, I think ready na tong caller natin, ha. Nasa linya natin, lucky caller number 4. Hello, mayong hapon. Kisa ni Palihog.
1: This is Jomar Roldan, sir.
0: Ano si pangalan, sir? Jomar?
1: Jolmar Roldan.
0: Jolmar Roldan. Oh, saan ba tumatawag si Jolmar ngayon?
1: Taga Bugo, Cagayan de Oro City, sir.
0: Taga Bugo, Cagayan de Oro City. Jolmar, ready ka na ba sa question natin?
1: Opo, ready na po.
0: Alright, here's your question. Kailan at saan gaganapin ang Moana live action block screening?
1: Sa July 10, 2026, at sa SM Downtown CDO Cinema 3 and 4, sir.
0: Alright, congratulations sa imo, Jolmar. Nanalo ka ng tickets. At saka pakikuha lang po yung tickets mo, ha. As soon as possible, before Friday, okay? Mas mabuti yan. Alright? And one last question, Jolmar. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7 ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. A spirited teenager who answers the ocean's call.
3: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
2: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Informasyon, Heart FM. Balita.
6: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
0: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
2: Tagabi natin ang report ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
3: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon si Tarts. Sa makulimlim na hapon ngayon, mula Carmen Ilaya going to Isalina Bridge, may kaluwagan pa yung mga kasar natin. Katulad na kaparehas ng Isalina Bridge papuntang Ilaya Carmen. Chano Street papuntang Jebe Surya, maluwag na maluwag. Tapos Yarbora Street going to Cugon, Katamtaman hanggang sa may Kabigatan, dahil marami na rin yung galing sa may public market natin. Pagkalagpas ng Carmen Cugon Market going to Yarbora Extension, maluwag yung kalsada, pero pagdating ng Galaxy Corner, may build up na bahagya kasi may naghihintay ng sundo dyan sa mga school dyan ng dalawa.
2: Alright, maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
0: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
4: Gigutom na ba?
5: 93.7
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
9: Kaya EXL Makabuhay.
10: Makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music.
15: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
16: Heart FM, adlaw-adlaw.
17: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
18: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
19: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
17: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
18: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
19: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
16: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
19: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. For 48 ang oras natin, sweethearts, final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. That's Cat Eye with Gabriella. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, happy happening once again ha kay Bing Insensio. Oh, naminaw siya karon diha sa may Bohol. Oy, may hapon si mo Bing. At saka pabati na lang daw ng happy listening sa kanyang pamilya dyan sa may Buluha ha. Happy listening, pamilya ni Bing diha sa Buluha. Bing, paki-appeal sa mga pangalan labing ha. Happy listening kay Gigi Ming, mayong hapon si mo diha ha. Kay Sir Jules, mayong hapon Sir Jules. At saka yung kisang may teller di akron sa ang tapad yung STL ha, mayong hapon di po sa imo ha. Oh, sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa may Bara Makabalan. Oy, si Manny Lynn. Oy, silingan na sila diha ni Gigi Ming ha, sa may Makabalan ha. Happy listening sa imo Manny Lynn ha. Ako parang that's entertainment yata yung pinapanood ng nanay tatay mo dati. Manilin, maying hapon. At saka magbalik-balik unta ka diri ha. Makadaog na kasunod po. Anyway, congratulations winners yung ng ating yung Moana block screening tickets natin. At saka yung mga winners natin, congratulations ha. Bukas, mamimigay pa rin tayo. Huwag kayong mag-alala ha. O, maapod-apod rin itanan. At saka magandang hapon din kay Arlene Abad Patriana. Oy, happy listening po sa inyo ha. At kay Edwin Amilao. Kumusta si Edwin? Biyahe gyapon duwin. Amping duwin ha. God bless. Anyway, oras natin. We got 50 minutes. 4:50 na. Mag-alas 5 na. Ito na. Mamimigay na tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Ito po yung last winner of the day natin. Sino kaya yung suswertehin na makakuha po ng ating papremyo? Ito na. Ayun! At dito tayo huminto sa mga driver. Bunot na tayo dito ha. Isa na namang maswerteng taxi driver ang ating mananalo. Eto po, taxi driver, congratulations kay Rodentor Agapay. Rodentor Agapay, ating taxi driver winner, congratulations to you. Meron ka pong bigas at grocery items. Nako, dalihan mo. Pwede po nang makuha ang iyong papremyo ha. Mondays till Fridays. Oh, dapat during office hours po. Tsaka huwag kalimutan dalhin yung ID ha. Pwede yung lisensya nyo para at least ibigay namin sa inyo yung papremyo. Located po tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilangaya, Kerme. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:51 ang oras natin, sweethearts. I'll be back with the music from Justin Bieber. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Heart FM John.
1: The price is rise. Overload. The price is rise. Overload.
7: Overload. Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
7: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload.
7: Marami ang mananalo. Araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Good day mga pinaga. Balik na usab ta sa tuang tulumanong Basta Happy Healthy. Ang ato ang topic karon, magtuon ta unsay mga pagkaon ang inkaonon panahon nga mas stress ta. Naay mga panahon nga naata sa mga kahayahay, naay mga panahon nga lingaw ta, lahi pod nga mga pagkaon para ana. Pero panahon nga naata sa stress, labi na kaguol, kabalaka, murag di ka happy kaayo, na kay ginahuna-huna pag-ayo. Struggle ang imong utok pinangga. Kinahanglan masabta nato ang stress sa atoang lawas. Kung na-stress ta, ang ato ang utok mo activate na siya sa flight or flight response. Ikaduha, ang ato ang autonomic nervous system mo kusog na siya. But pasabot ang cortisol mo taas, ang blood flow mo balhi na siya, pananlitan ang sirkulasyon sa dugo para mutabang paggaling sa imong pagkaon, pagproseso sa imong pagkaon, mo shift na siya paingon dito sa atong mga muscle. So ang resulta, mo palpitate, magkaroon ng poor sleep, magkaroon ta ng weak digestion o mental fatigue. Hina, buddan tagtiyan, unya, kapoy itong huna-huna. Usa sa mga kaonon dyan nato, number one is pagkaon nga taas og magnesium. Ang magnesium gitawag na siya og calming mineral. The calming mineral, mineral na siya nga makapakalma. Ang function na niya mga pinangga, ang magnesium, siya ang nag-regulate sa nerve transmission. Mayong tag nerve transmission, iyang gi-control ang calcium nga makasulod diha sa mga nerve cell nato. Iyang i-prevent ang over-excitation sa atong mga neurons. Kung walay magnesium, ang atong nerves mahimong overactive. Pag overactive siya, mo feel na tadayon anxious, restless, irritable. Kana bitong sa puton ka, di ka ka-control kaayo sa imong kaugalingon, possible kulang lang ka og magnesium. Importante kaayo si magnesium ha, kay siya ang tig-regulate gyud kang nerve transmission. Moingon ganit ta og nerve transmission, proseso na siya nga ang ato ang lawas o ang ato ang utok magka-communicate. Makahimo sila pag-communicate. Importante magka-communicate sila. Pananglitan nakagunit ta og init. Ang signal mo start dayo na instantly. Kung wala ka insakto nga nerve transmission, kining proseso nga magka-istoryahanay ang lawas o ang atong utok, adi gyud ka makabantay nga natunok na diay ka, napaso na diay ka kaayo. Now, bahin pod aning magnesium, kung wala kay insaktong magnesium mga pinangga, ang imong calcium, ang atoang calcium, hala magditsuditso ra pod siya og masobrahan pod siya sulod sa ato ang mga nerve nato mga pinangga, nerve cells. Pag masobrahan pod si calcium pagsulod sa nerve cells, mao na magka-anxiety ka. Mao na nga mag-overthinking ka, mao na nga mag-panic ka, mao na nga magkurug-kurug ang imuhang mga kaunuran nimo, labad ang ulo, di ka katulog. Kinahanglan kaayo si magnesium. Tungod kay si magnesium, murag gitawag na siya natural nerve break. Without it, your body is always in overdrive. Wa kay break-break ba? Mao na nang uban nga sig overthink kaayo. Dali kaayo masuko, way pagpugong ba? Sige kabalaka, way pagpugong ba? Sige huna-huna, way pagpugong ka nang mag-overthink bisag wa na hitabo, layo ra kay sa panahon, layo ra kaayo mahitabo, ala mag-overthink. Hantod nga maglison na dayon og pagkatulog. Pag naa kay insaktong magnesium, ang imong lawas mo relax, apil na ang imong kasing-kasing. Ang imong heart rhythm mas stabilize. Ang imong lawas matabangan nga makapagawas og GABA, GABA. When we say about GABA, mauna siya ang gamma amino butyric acid. Mauna siya ang calming brain chemical nato. mapakalma na siya. Neurotransmitter na siya nga makapakalma sa tuang mga utok. Insaktog magnesium ang imong lawas makapa produce ani kaayo mga pinaga. Unsa man nga mga pagkaon nga nainsaktong mga magnesium? Number 1, kamunggay. Mabitaw nga nindot jud kaayo mo kaon og kamunggay kada adlaw. Kung naay avocado, halaka og avocado. Pero tungod kay ang avocado fatty ni siya, ayaw pod kaon og daghang avocado. Sakto lang, tama lang. Basta importante pagwas man kaon kag avocado, kung madaghan man galing halalakaw-lakaw, pasingot, ayog lingkod para dili ma-high blood. Kay pwede ta ma-high blood gikan sa avocado. Anything makaon nato bisag susansyado siya. Kunya dili nato kaayo siya ma-process sa digestion tungod kay naging sedentary ta, watay lihok-lihok, mukos gihapon na siya pagtaas sa atong kolesterol, pagtaas sa atong mga fats, o uban pa nga mang taas. Saging o, kada adlaw natay saging pwede makuha, kauntag saging kada adlaw, bisag isa o duha kabuok kada adlaw, kamunggay kada adlaw, o, pumpkin seeds, kauntag kalabasa, at least once a week, at least 3 times a week, kalabasa ka ng ihang liso, taas kay nagmagnesium. Pwede po ta mukaon ta sa sakasimana na po tayo maning nga makaon. Ato ni naisguta no, nga ang pinaka the best nga pagluto o pagprepare sa mani is ang lagaon i-boil na to sa tubig. Kaya ang iyang oxalate niya mga pinanga, mas mo lessen, mas dako kay mawala. Kaya ka na mga oxalate mga pinanga, pag taas ang mani o oxalate, pagkaon imo ang nagdaghan kaayo, ma-irritate ang imuhang kidney. Mao na imong bantayan, ma-irritate ang imuhang kidney. Mukos na siya kidney stone, kidney pain, pwede po mag-leg cramp tadayon, o naghangitang bation. Unsa man ang mga tag-as pag magnesium, dark chocolate, kaampakagtabliya diha, sikwate, tsokolate, dark chocolate. Basta ka ng 70% pataas nga dark chocolate, chocolate, yun ang the best nga dark chocolate. Pero kana bitaw mga night chocolate lagi or chocolate, unya paghuman, kuan pa jud kaayo, daghang asukal, unya wala kaabot og 70% pataas ang iyahang kakao. Yang dark chocolate, yang kakao, dili kay na healthy mga pinaga. Ang taas nga magnesium kaning whole grain. The best ang whole grain pinangga, kabalubo mo ka ng brown rice, black rice. The best na siya kaayo. Mais nga naapay pakaw, no? Kaontahan na mga pinangga, dili itong ginaling na kay nga mais. Even ginaling, taas gyapog magnesium. Labaw na kong whole grain. Ibig sabihin, tibuok pagyod ang iyang mais. Muhang giluto, gikaaw ni mo, anagun ba anagun? The best na siya kay mga pinangga. So, unsa man ang makapadeplete sa magnesium? Panahon kulang kagtulog. Panahon nga grabe imong hunahuna. Problema, pagsulbad sa problema, pag plano, makapastress yan. Ang imong lawas, grabe kaayo og paggamit og magnesium ana nga time. Unsa pa yung makapadeplete sa magnesium? Too much kape. Grabe, buntag uto hapon, nagkape ka. High sugar diet. Sima-sima ng mga tag-as mapagkaon ng mga tag-as o mga sugar, soft drinks kada adlaw. Ang isa ka soft drinks, 12 ounce or 8 ounce, 12 ounce, di ko na maubos. Pulo, hantod dosi, kakutsara or kutsarita ba karon, basa nara diha. Asukal, inga na kadaghan ang ilang asukar pinanga. O niya, labi na kaning kulag tulog lagi. Grabe kang kulag tulog, grabe kina mo pawala sa imuhang magnesium pinanga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha ka kapsula before matulog or dayon tulog. Pwede po human pa ni hapon. Nga no maayo man inumon ang EXL Makabuhay Plus before sleep or after dinner, una sa gabi ang imong lawas na asa repair mode. Dili na kaayo busy sa digestion o trabaho, mao nga ang nutrients mas mo focus sa pag-ayo sa cells, nerves o internal balance. Ikaduha, human kamukaon sa dinner mas maayo ang absorption ang natural health compound sa makabuhay or EXL Makabuhay Plus. Mas dali ma-process sa lawas kung dili kagutom o dili pod overloaded. Ikatulo, para sa relaxation o better sleep. Kung ang imong circulation o internal response mas balance, mas dali ka makatulog o mas lalom ang pahuway. Ikaupat, stress recovery. Ang adlaw puno sa pressure. Ang gabi, mao ang panahon sa lawas nga mo reset. Mao nga ang suporta sa gabi mas effective. Busa kung gusto ka, mas kalmado nga huna-huna, mas maayo nga tulog, o mas refresh nga lawas pagmata, mas maayo inumon ang EXL Makabuhay Plus after dinner or before sleep. Kay ang tinuod ang maayo nga pahulay, maoy pundasyon sa kusog nga lawas o taas nga kinabuhi. Naay mga pasyente nga maglain ilang kutukuto human og inom sa EXL Makabuhay labi na sa panihapon or dayon tulog. Ang sagad hinungdan ana, kulang og tubig ang imong pag-inom. Isa ka baso gyud ang inuma or duha ka basong tubig inuma kung mag-inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta wa ka gibawalan og tubig sa imong doktor. Sa mga nagahapdos ang kutukuto, pwede butangan og usa ka pudyot nga asin ang inyong tubig ay kamo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga dili kaayo mag-acid ang imuhang tiyan. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Karong panahuna, daghan kaayog sakit nga kalit lang mugawas. High blood, diabetes, stress o kakapoy. Pero pangutana, nagpaabot pa ba ka nga magsakit una ka mo action? Sa Doc Bri Wellness Center, among tumong dili lang kay pagtambal, kundili paglikay sa sakit o pagpalig-on sa imong lawas. Amo kang tabangan, pinaagi sa natural wellness approach, nutritional guidance, lifestyle correction, o herbal support nga safe o compatible sa imong daily routine. Kay para sa amo, prevention is better than cure. Kung gusto ka nga mas kusog ang lawas, mas maayo ang sirkulasyon, mas klaro ang huna-huna, o mas taas nga kinabuhi, adto na sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa kwa, magod na-effect doon siya. Napansin na ko katong na ko inflammation. Mula na ko siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang pa paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy! Happy.
0: Okay, balik ta mga pinangga sa to ang tulumanong. Basta healthy, happy. Naipangutana mga pinangga, ang number one hinungdan nga makapastress sa kaminyoon mao ang poor communication. Kana bitawong di ta kabalo kaayo mo communicate. Unsa gani ng poor communication mga pinangga? Dili na siya basta kay wala kaayo mo nag-istoryahanay, muli kay kamustorya, di kay kamustorya, dili na mao ang poor communication. Ang poor communication, nagpasabot nga napakyas ta, na-fail ta sa pagsabot sa usag-usah nga mga kasing-kasing. Nasayop ta paghuna-huna sa ilahang huna-huna, nasayop ta paghuna-huna sa ilang mga panginahanlan. Pwede ka nag-istorya sa ilaha pero na-fail ka sa pag-connect sa ilaha. Wala ka makonek. Pwede ka na minaw sa iyaha pero wag yun ka tinuod naminaw. Pwede ka nagkuyog sa iyaha, may kuyog sa iyaha pero ang imong pagbati layo sa iyaha. In simple words mga pinangga, kita mustorya pero usahay dili nato sabton. Importante ba yan na kaayo? Nga naman nahimo ni siyang number one kaayo nga stressor. Stressor. Ang small issue nahimong dako nga issue. Ang gamay nga misunderstanding nahimong lalis. Oh, bantayan na. Kanang mga gagmay-gagmay bitaw. Mahimo din ang dakong lalis. Usahay ang atong mga pagbati. Murag nakulong. Nabutang sa botilya, wa kagawas. Daghan ka ayong wa kagawas nga pagbati, nahimo na ni siyang frustration. Imbis nga magsinabtanay, kinahanglan og klaro, clarity. Kay kung walay klaro, di nimo masabtan, assumption ang mudako. Mamasin na lang ka, abi nimo. Assumptions replace clarity. But pasabot nga ang usa ka partner magunahuna nga dapat kabalo ka. Dapat kabalo ka. Wa di ka kabalo ay katanga gud nimo. O ba, sakit kay na nga istorya. Dili na siya healthy pinangga. Imbis nga imong i-explain, mas pinakamaayo gud nga imong i-explain kaysa mindset you should know. Dapat kabalo ka. Lain pa nga mga nahimong number one ang stress sa kaminyoon kining poor communication tungod kay naay emotional distance nga nagtubo, grow. Hilom lang ka ba? Magbungol ba? Mao na siya ang makapawala sa closeness, magbungol. So ang practical solution mga pinangga, kinahanglan nga anaagyoy honest nga pagstorya apan ubanig yun og gentleness. Murag sabon kung bata pinangga. Di ni muna sabonan og safeguard ang bata. Di ni muna sabonan og mga pangdagko nga mga sabon. The same gihapon sa atong mga pulong. Magpraktis ta nga ayha ni mo ni istorya imong gihuna-huna kung makatabang

0: sa imuhang relationship. Siya ang ruler sa imong relationship. Kinahanglan magtuunta maminaw sa pagsabot. Dili kay maminaw para mutubag. Number one, before ka mutubag, dapat sabton una. Lain pa nga pamaagi, kinahanglan i-express na to atong pagbati. Mintras gamay pang problema, kaysa ayha na nimo i-express imong pagbati kung dako na ang problema. Ibig sabihin, don't say na maghilom-hilom lang ka o niya nagloom-loom di ka. Moingon ta usahay nga okay ra ko, but deep inside nasakitan ka. Try this early. Can I share something small that bothered me? Na ako'y gamay medyo problema. Pwede na ako nga ma-share sa imuha, i-open sa imuha. Medyo nasakitan ko gamay. Oh, pero kalma ha. Basta mo abli ganitag mga solution, always kalmado ang pagbati. Ayaw o pag-start o open mintras nakas kasuko. Unaha sag workout ang imuhang pagbati, kalmaha sa ayha ka mo istorya para naay peaceful conversation, naay maayong pag-istoryahanay.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
9: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. A strong marriage is not built by perfect people, but by two people who choose to understand each other every day. Ang ligon nga kami niyoon, wala nagitukod sa perfecto or perpekto nga magtiayon or perpekto nga mga tao. Apan, ang ligon nga kami niyoon, gitukod nas duha ka tao nga mipili o mupili sa pagsabot sa usag-usa matag-adlaw. Mao na ang word for today, magita sa Proverbs chapter 15 verse 1. Proverbs chapter 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath,

0: grievous words stir up anger. Ang hinay nga tubag makapahupay sa kasuko, apan ang sakit nga mga pulong makapaabli sa kalagot. So ang lesson mga pinangga, ang pamaagi nato sa pag-communicate, pagdala sa mensahe, pagsabot sa mensahe, it's either or can either makapaayo sa relasyon or makapaguba sa relasyon. Dili ang kakulang sa gugma ang nagkaguba sa kaminyoon, kundi ang kakulang sa pagsinabtanay. Kung gusto nato og malinawon nga relasyon, sugdi sa simple pamati, sabot og istorya gikan sa kasing-kasing. Ayaw hulata nga mudako ang problema. Ayuhon dayon pinaagi sa maayong komunikasyon. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ayaw kalimti. Ang maayong komunikasyon dili lang para sa relasyon, para pud na sa imong kahimsog ug kalinaw sa hunahuna. God bless us all.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mata kong kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
9: 93.7 This is Heart FM. radio with heart.
10: The best mix of music
11: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapinanin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, danawang besta, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Sinanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umuli.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
0: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan

0: The Max Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon at Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating bulaman pala dudunan. Tawag po tayo mga kaibigan sa ating bulaman numero 0969-226-9623 yung ating bulaman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating pala dudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 mga kaibigan. Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating po naman yung numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladudunan. Itawag nyo na yan.

0: Tawag po sa ating mga mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Nag-concern, nagpabili lang ako ngayon ng kwan, rice coffee mix.
0: Apo, sino po sila? Pangal, sir, pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Dito kami, Karosaryo lang yun, sir.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Marlon Torrentino, sir.
0: Marlon, okay po. Nang Rosario La Union.
1: La Union.
0: Rosario La Union, okay po. Ilang taon na po si tatay Marlon?
1: 60 po.
0: Ilan po?
1: 68.
0: 68. Tama po, 68 po tatay?
1: 60, sir.
0: Ah, 60. 60.

0: 60.
1: Apo, 6-0. Okay po. Okay. Tatay, Tatay Marlon, may tanong po kayo sa akin. Ano po yung tanong po ninyo?
2: Tanong ko lang, sir, kung nakakatulong sa na-stroke, sir, hindi kasi ako makalakan, nakasyadong makalakan.
1: Na-stroke po kayo?
2: O, sir.
1: Na-stroke po kayo, opo. Tatay, makakatulong.
2: 10 taon na, sir.
1: Ah, 10 taon na. Okay, so... Sa 10 taon na yon, tatay, ngayon nyo pa lang na nakikilala si Rice Coffee.
2: Naririnig ko sa Contra Energy FM.
1: Ah, sa Energy FM. Naririnig nyo po sa radyo. Tapos,
2: Tumuan ko, sir, yung Rice Coffee kasi maganda ang kwan. Makasakalin siya, makatulong sa akin, sir.
1: Opo. Kailan po kayo nagsimula na uminom ng ating Rice Coffee, tatay? Nagsimula na... Nagsimula na po ba kayong uminom ng ating Rice Coffee o magsisimula pa lang?
2: Malakatan din, malakatan. May bibili kasi, sir, sandali lang.
1: Ah, okay po. Okay po. Pero, tatay, ano po, kumbaga... Nagsimula na po kayong uminom ng ating Rice Coffee.
2: Kung pa lang, sir, baka mamaya pa lang kasi kapabili ko lang.
1: Ah, okay po. Magsisimula pa lang.
2: Okay.
1: Ah, okay po. Sige po. Tatay, makakatulong po ito kasi yung po tanong po ninyo sa akin, Tatay Marlon, na kung makakatulong po yung ating Rice Coffee sa inyo, malaki po, tatay, yung maitutulong po ng ating Rice Coffee sa inyo po namang kalagayan, sa inyo pong sitwasyon ngayon. Dahil nasasabi ko po ito dahil marami na po tayong mga testimonya, mga patotoo, ang narinig po natin na nagpatunay dito po sa ating programa, kagaya po ng inyo po namang sitwasyon, kagaya po ng inyong kondisyon, ang natulungan na po ng ating Rice Coffee. Kaya po, masasabi ko po doon po sa tanong po ninyo, opo, ano po, yung sagot po natin doon, opo, makakatulong po. Basta, dapat po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee.
2: Oh, sir, salamat, sir.
1: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating Rice Coffee?
2: Hindi pa, sir.
1: Hindi pa kayo nakakita ng ating Rice Coffee? Sa paghahanap po, tatay, ng ating Rice Coffee, gusto ko pong gabayan kayo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Sa paghahanap po ng ating Rice Coffee,
2: parang may dalawang, sabi nyo, parang may dalawang
1: hotdog.
2: Hotdog sa
1: yes.
2: Ng kwan.
1: Opo, sa,
2: tapos may,
1: sa, may sikat ng araw.
2: May araw na kwan.
1: Yes. Opo, yun po yung, ano, yun po yung hanapin
2: sabi
1: po natin.
2: Ako nagpabili, sir, mayroon kayo sa Agoter.
1: Agoo, La Union. Meron po sa Agoo, ito po tatay, wait lang po, titingnan po natin dito sa ating listahan. Nang sa gayon ay alam natin yung pupuntahan po natin kung saan tayo bibili po ng ating Rice Coffee para hindi tayo magkamali. Agoo, La Union. Wait lang po ha. Agoo, La Union. Diyan po sa Agoo, tatay, Farmacia Joseph Angelo. Mayroon po dyan ang ating Rice Coffee, tatay.
2: May St. Joseph dito sa Rosera.
1: Opo, dyan po sa Farmacia Joseph Angelo. Ano po yan? Agoo La Union.
2: Anong kwansar? Anong butika?
1: Farmacia Joseph Angelo. Yun po yung pangalan. Farmacia Joseph Angelo. Yan po yung pangalan po ng ano ng butika dyan po sa Agoo na meron pong Rice Coffee.
2: Sir, text ko at pinagbilian ko baka maghanap na maghanap.
1: Opo, sabihin niyo po Farmacia Joseph Angelo.
2: O, sige nga, sir, text ko tanong.
1: Opo.
2: Pinagbilian ko.
1: Ah, ngayon niyo po pinabili. Opo, sige, text niyo po tatay Farmacia Joseph
2: sir,
1: Angelo. Okay po, maraming salamat po tatay. God bless po. Ay, Ayan po si Tatay Marlon ng Rosario La Union. Ngayon niya pa lang po inutusan yung kanya po namang anak na bilhan siya ng ating po namang Rice Coffin. Magsisimula na 10 taon mga kaibigan mula nang ma-stroke si Tatay Marlon at hindi na po naging normal yung kanyang po namang araw-araw simula po noon. Kaya po naman sa Rice Coffee mga kaibigan ay tatangkain po ng ating Rice Coffee na ibalik po naman o kaya makalakad man lang si Tatay Marlon na yun yung kanyang pangarap na makabalik yung kanyang po namang paglalakad. At magsisimula na si Tatay Marlon ngayon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes.
1: Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, medyo ano po, medyo malabo po yung linya po ninyo.
0: Lalabas muna po.
1: Apo.
0: Yes, sir.
1: Apo, sino po muna ito? Sino po muna ito?
0: Ito po yung dating nakausap ko kay Lakasig po yung number niyo sa akin.
1: Apo, tama.
0: Pero mamabunga po, bauhay.
1: Ano po pangalan?
0: Kada Norma Mabunga po.
1: Norma
0: Mabunga Mauhay.
1: Okay, taga saan po si nanay? Taga saan po si nanay?
0: Socorro Oriental po ako, Mindoro.
1: Socorro Oriental.
0: Oriental, Mindoro.
1: Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay?
0: Ako siya po ay 69 na, magpapag-70 sa December 16.
1: Wow, okay. 69, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee si nanay?
0: Magtaka na po ako na inom, sir.
1: Oh,
0: maganda po, pero magandang tanong ko po, sir, kung pwede din po ito. Dahil yung anak ko po ay parang mayroon po siya naramdaman ngayon, nalaki daw po ang puso at saka nangihinal. Nakakaramdam daw po siya ng panghihina. Pwede po mo sa kanya yun?
1: Pwede po. Pwede pong simulan ano po, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil makakatulong po yun sa inyo. Yung pong tungkol sa puso na nararamdaman po ninyo, napakalaking bagay po ng pag-iinom ng ating rice coffee at napakarami na po mga testimonya ng ating
0: survivor po ako kasi ng stroke.
1: Yes po nanay, marami na rin po tayo mga testimonya tungkol po sa stroke na tawag dito na nagpatunay po ng kagalingan po ng ating rice coffee. Kaya po kailangan po nating simulan na yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, nanay.
0: Eh, kaya po sila ko tumawag. Kayong anak ko po ay nasa Bulacan nakatira.
1: Opo.
0: Ngayon po ay gusto ko lumuwasan na makita ko.
1: Mm-mm.
0: At pangalit pong anak siya yun. Ngayon
1: opo
0: po nagpatikapin siya ay lumalaki na po yung puso.
1: Okay.
0: Kaya po ako tumawag kung pwede sa kanya yung inom nun.
1: Kung pwede siyang uminom ng ating rice coffee. Opo, pwedeng-pwede po nanay. Again, pwedeng-pwede po ang pag-inom po ng ating rice coffee. Basta po nanay, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po nito at malaki po yung maitutulong po nito sa ating po namang kalusugan.
0: Sir, sir, tanong ko lang po.
1: Mm-mm.
0: Saan po ba sir nagsimula ang paglaki ng puso?
1: Paano nagsimula ang paglaki ng puso, nanay? Yan po nanay ay ano, depende po kasi sa congenital, ano po kasi yan nanay, congenital problem, kailangan po, yung doktor lang po kasi yung pwedeng makapagsabi niyan. Dapat po, na ano sa inyo, dapat po na explain po sa inyo yung ano po, yung reasons kung bakit po nagkaroon po ng ganoon. Dapat po na pa-explain po ninyo sa doktor na sumuri po ng ganoon para ano po, para kahit papaano po ay nalaman po dapat ninyo kung ano po yung ano.
0: Sabi po ng doktor na siya anak ko, nung nagpag-check-up siya ng kapuno yata,
1: mm-hmm,
0: sabi magpa-CT scan daw po.
1: Magpa?
0: CT scan.
1: Magpa-CT scan. Hindi ko po alam.
0: Tama po ba yun?
1: Kasi kung sa puso po, ang alam ko po na ginagawa para po makita yung puso ay yung ano yung tawag dito na nakalimutan ko. Kasi ano yan eh kumbaga sa puso ibang ano yon ibang ang CT scan, di ba ang CT scan sa ulo yon ang alam ko? Di ko lang po ano.
0: No, alam ko din sa ulo, hindi po ba yung to the echo?
1: To the echo, yan. To the echo po yung tama. Tama po yung sinasabi po ninyo. To the echo.
0: Dahil ako din po siya rin nagpatingin noon. Ako nagpunta saan ako sa Bulacan. Ako nagmakasyon doon. Aba, ay sabi yung sabi ng doktor po, yung nag-check up sa akin. Ako daw ilala, tinalaki ng puso. Kaya tanong ko, maliit din po ba yun kung nag-tagtab ako? Oo daw naman. Pero, alam mo nga po, ginawa ko na saan to the echo.
1: Ang alam ko po talaga to the echo yung ginagawa.
0: Kaya ako nagtataka, bakit ang CT scan? Alam ko sa ulo yung CT scan.
1: Yun din po yung alam ko. Kaya nga po, sabi ko nga po, mas maigi po sana na naitanong niyo po yan doon po sa doktor kasi ang doktor naman po willing naman po yan na mag-explain. Siyempre, i-explain niya naman po yan sa mga pasyente niya, lalong-lalo na hindi naiintindihan kasi may mga medical term na hindi naiintindihan ng ating mga...
0: Opo. Kaya yung bagang gumalaki ang puso na parang kaya nagkakayan ngayon, stress din.
1: Pwedeng ganun po nanay, pwedeng ganun po. Pero may ano po yan, may clinical explanation po yan, kumbaga medical explanation yan, galing po sa doktor. Kaya mas maigi po sana kung yung doktor po na nakapag-check up po sa kanya, siya po yung ano, siya po yung mag-explain dun sa... anak po ninyo kung ano po talaga kung bakit po ganoon kasi mas maganda po na naiintindihan po ng pasyente kung ano po yung karamdaman niya para nakakaiwas
0: din. Nagpagdikat talaga sir, kaya po ako nagpagdikat ako ay madaldal na inakalisi ko kung saan nagmula o ganoon bakit ngayon.
1: Opo. Tama po na dapat po ano tsaka dapat po sa pagkain din po kasi alam natin kasing lahat na yung puso ang pinakamahalagang organ po baga ng ating ng ating katawan ng tao. Ito po kasi yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tulid yung puso natin. Ito po yung puso po yung nagpapaikot ng dugo sa buong katawan po natin upang mabigyan ng tuloy-tuloy na supply na oxygen ang bawat bahagi po ng ating katawan. So, lagi po nating tatandaan, nanay, na kung tumigil po ang pagtibok ng puso, tiyak na agad kamatayan po yan. Dahil dito, marapat lamang na mapangalagaan po natin at mapanatiling malakas at masigla yung ating puso. Isa po sa mga mahusay na paraan sa pangangalaga po, ito na lang po siguro yung mabibigay ko po sa inyo na tip para mapangalagaan ang kalusugan ng ating puso. Unang-una, syempre, yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee dahil na... nutrition po yung naibibigay ng ating rice coffee. Isa po sa mga bagay na kailangan po ng ating katawan, lalong-lalo na yung puso po natin. Tapos yung pagpapanatili po, pagpili at pag-control po sa mga pagkain kinakain po natin. Isipin po natin yun. Yung kabuuang dami po ng taba o yung fats sa mga kinakain po ay hindi dapat lumalagpas ang 30%.
0: Pwede sir kainin na lamang ipupunta sa saka yung mga oats, ano?
1: Tama yun. Ang saturated fat po mula sa mga matatabang karne at mga malalangis na pagkain ay hindi dapat lumalagpas sa 10% ng kabuuang kalori sa bawat araw. Opo. So... ang dami po ng kolesterol mula po sa mga kinakain dapat hindi lumalagpas ng 300 milligram daw po sabi ng mga sa pag-aaral sa bawat araw. So may mga ano po yan kaya dapat pong limitahan yung pagkonsumo ng pagkain sa araw-araw, yung alak, di ba? Ganun din. Para mapangalagaan po natin yung ating po namang puso. So, kailangan po natin talaga. Opo.
0: Yung red wine, di ba? Bawal din.
1: Ano po yun?
0: Yung red wine, bawal din.
1: Alak po yung nakalagay. Sabi po sa pag-aaral, alak eh. Kapag yan pong red wine and alak din, alisin din natin yan. Ang sakit po kasi sa puso, gaya po ng maraming karamdaman sa ating katawan, produkto po ng iba't ibang bagay, gaya po ng...
0: Opo. Pero sir po, yung... Kaya ito nga po, pa-agree ko, ay lulawas po ako, ibigay ko ng anak ko lang rin, ng rice coffee.
1: Yes, dapat po may rice coffee.
0: Ano sir, lulang pinag-inom
1: Opo, ganun po nanay, dapat yung pag-iinom po niya ng ating rice coffee para makatulong po sa kanya. Malaking bagay po na ano na kumbaga ano tayo umiinom tayo ng ating rice coffee araw-araw dahil makakatulong po yun sa inyo. Okay po.
0: Kaya ko sir, ayan po, 4 years na akong survivor ng malisyok. Kaya ko kasama ang dasal. Dasal at ayan lang sa Panginoon na mapan ng buhay. At ako ay gusto ko bang masubaybayan yung mga anak kong wala pang, wala pang asawa.
1: Opo.
0: Ngayon po, may, ako po may lalangin binabulid din eh. Kaya pag ako nagadasal po, parang naibat pakaramdam ko. Sabi ko, unay Diyos talaga, mabitang Diyos.
1: Yes. Opo, kailangan kaya, po.
0: Kaya, alam po siya ako. Alam ko po ngayon, pangalan mali po siya, ilang pasang korte. Pag hindi korte to,
1: opo, ganun. Yes. Dapat po, ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom. Dapat, kasi sabi ko nga, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po'y tuloy-tuloy po natin iinumin.
0: Mas ano talaga natatak doon sa rice coffee, may ano yung kulay gold?
1: Yes. Yung pong kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Tapos,
0: nakabili na po ako.
1: Yes, nakabili na po kayo. So, ganun lang po nanay. Ganun lang po yung kailangan po nating hanapin sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
0: Dahil,
1: ay, very good po. Mas maigi po kasi nakakuha po kayo ng mas mura. Kasi, ano po kasi yan eh. Ang alam ko po ay, ang SRP po niyan ay 180 pesos per box. So nakakuha kayo ng mas mura, mas okay po 'yan.
0: May mas okay din man po ako dito sa butika.
1: Basta lang nanay, yung tama. Basta tama lang yung produkto po ninyo.
0: Thank you sir, na marami po.
1: Okay po, maraming salamat din po nanay. Balitaan niyo po ako ha kapag kayo po ay nakapunta na doon sa anak po ninyo, nanay Norma.
0: Lulawas po talaga ako. Makita ko yung anak ko.
1: Yes.
0: Opo. Thank you,
1: maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating buramang kwentuhan, kwentuhan, kalusugan pa rin.

0: Hawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Violi po dito sa Baguio City.
0: Nanay Violi ng Baguio City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay?
1: 79 po.
0: Wow, 79 years old. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Violi?
1: Hindi pa po kasi ano, nung marinig ko, napunta ako sa Uriyo at saka sa ano, yung isang drug dito na sinabi niyo.
0: Opo.
1: Wala naman po kayong delivery daw. Pabalik-balik po ako.
0: Sa Baguio po, Nanay. Diyan po sa Orion, Drug Eds Pharmacy, Cordillera Generics, dyan po yan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, Janmark Drug Store, Curamed, Apo, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Wala po ba dyan, Nanay?
1: Sa Orion lang po. At saka sa Angelina po ako nagpunta. Pupunta ulit ako bukas.
0: Okay, Nanay, ganito. Sige po, kung wala po dyan sa Orion, punta kayo ng Ends Pharmacy. Pero, Nanay, sasabihin ko na po ito sa mga deliveries po natin para malagyan po ng malagyan po ng atin po ng mga rice coffee muli dyan sa Baguio City.
1: Opo.
0: Opo, Nanay. Para makainom na po kayo ng ating rice coffee. Matagal na kayong... Nanay?
1: Po.
0: Matagal na kayong umiinom o magsisimula pa lang?
1: Magsisimula pa lang po kasi noong marinig ko yung ano, yung matanda na bedridden ang anak.
0: Opo.
1: Yun, naano po ako at saka yung na-stroke na nagtatrabaho na ngayon na magaling na.
0: Opo.
1: Gusto ko rin pong susubukan.
0: Tama po, Nanay. Dapat po, masimulan po ninyo. Huwag nyo lang po susubukan. Simulan po dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Dapat po tuloy-tuloy, po, Nanay. Po. Alam nyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Opo, yung sinabi po ninyo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya ang spelling po nito, opo. R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan at may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung ating rice coffee, Nanay. Ano po? Yun po yung hahanapin po natin.
1: Opo. Opo.
0: Yes. At sana kung malapit lang ako dyan, sasamahan kita kasi gusto kong makarating muli ng Baguio.
1: Punta po kayo!
0: Napakagandang lugar po dyan. Anyway, Nanay. Tsaka, malamig po ba ngayon dyan sa inyo?
1: Medyo mainit pa po.
0: Medyo mainit pa. Pero ang init dyan sa inyo, kumbaga, lamig na namin yan dito sa baba.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay. Nanay, balitaan niyo po ako, Nanay Violi, kapag nakabili kayo ng ating rice coffee dyan. Pero, sabi ko nga, sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Pero sabi nila sa Orion, magde-deliver daw kayo sa katapusan ngayong yun. Kaya, balak pupunta ulit ako po.
0: Okay. May, pupuntahan na sila ng ating deliveries. Tama po. Sige po, Nanay. Pero, ifa-follow up ko pa rin yung ating po namang, para sure tayo na talagang may naghahanap po talaga dyan sa Baguio. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. At napakarami din po nagtitext po kasi sa atin dito ng mga taga-Baguio na taga-Benguet, actually. And some parts of Benguet, meron pong may message sa atin from Lamot. Meron din po from... tawag dito, meron din po from La Trinidad, from Baguio, kaya po may mga nag-message po sa atin. Kaya alam ko po na talagang napakarami na po ninyo dyan nang bumibili at naghahanap po ng ating rice coffee. Nanay, balitaan niyo po ako. Maraming salamat po.
1: Salamat din po. Sabi ko nga, nagtatampo ako dahil bakit hindi sila nagde-deliver dito sa Baguio.
0: Opo, Nanay. Hayaan po ninyo. Basta balitaan niyo po ako pag meron na, Nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Thank
1: salamat
0: you.
1: Po.
0: God bless po nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye po. Salamat.
0: Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Heart FM Time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala, Diyod. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayos. In just 3 days or less than a week, paspas kayo ang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good, kaayos siya even for mga bata.
7: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa among as parents but also good para sa among anak.
8: I love EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
10: Kevin Enterprises,
9: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Shout to the heart!
13: Can you feel my heart?
14: This is
15: 92.7.
16: This is Heart 92.7.
17: The best variety of music all day. Heart 92.7.
18: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
19: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
20: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Huwebes. Headlines sa ating balitang nasyonal, selyadong kahon ng tax records of Bisara ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarbio, ibinalik na sa BIR. Balitang nasyonal pa rin, inflation rate na natiling o nananatiling problema ng bansa ayon naman sa ilang ekonomista. Samantala, headlines sa ating balitang lokal, kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro, nananatiling nasa good category. Sa balitang lokal pa rin, mahigit 23 biktima ng human trafficking. Natulungan naman ang DSWD-10 mula 2024 hanggang 2026. Balitang lokal pa rin, Doles CDO. Naglaan naman ng 3 milyong pisong pondo para sa mga livelihood programs. Headline pa rin sa ating balitang lokal, Misamis Oriental pinaigdig naman ang suporta para sa mga beneficyaryo ng 4Ps. Balitang Bukidno naman, LGU Impasugong, sinimula naman ang evaluation ng mga barangay at sangguniang kabataan. Headline pa rin sa Balitang Bukidno, dalawang dating miyembro ng CPP-NPA nagbalik loob sa pamahalaan sa Bukidno. Headline pa rin sa ating Balitang Bukidno, LGU Quezon, nag-benchmarking sa Kalinga para naman sa kapayapaan at agrikultura. Headline pa rin sa ating Balitang Mindanao, waitress, 3 beses sa binaril na nagpanggap ng customer sa Digo City, Davao del Sur. Headline sa ating Balitang International, dating opisyal sa China, hinatula na parusang kamatayan ng dahil sa korupsyon. Sa iba yung dagat pa rin, walang katao, sugatan naman sa naganap na bagsabog sa bansang Syria. Sa ating balita, papalangkasan June Mar Fajardo, nangunguna muli sa PBA MVP race para sa 10 nitong corona. Sa ating showbiz balita, unang batch sa mga pelikulang kalahok sa MMFF 2026, inanunsyo na.
21: Heart FM Balita.
22: Mula sa Heart FM News Center,
1: narito ang inyong tagapagbalita.
20: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo 9, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, ako naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon. Ako po si Marlo Renio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
1: Hard FM, Balitang Nasyonal.
20: Oras natin, 25 minuto makalipas ang kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
1: Hard FM, Balita.
20: Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue, BIR, ang selyadong kahon na naglalaman naman ng tax records si Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio. Isinagawa ang pagbabalik matapos iutos si Senate Impeachment Presiding Officer Senator Chis Escudero na ibalik muna ang mga dokumento dahil wala bang legal custody ang impeachment court at hindi pa ito namamarkahan bilang ebidensya. Ay kay Presiding Officer Escudero, maaari pa rin hilingin ng impeachment court ang pagbubukas at paglalabas sa mga record kung kakailanganin sa mga susunod na bahagi naman ng paglilitis. Samantala, iginiit ng BIR na ang pagbubukas ng income tax returns ay dapat sumunod sa National Internal Revenue Code na kinakailangang dumaan sa executive session at hindi sa pampublikong pagdinig.
1: Hard FM, Balita.
10: Sa iwalay naman na balita, ipinaliwanag ng mga ekonomista na nagpapatuloy pa rin ang problema na mataas na presyo na bilihin kahit na bumagal ang inflation rate na bansa sa dalawang magkasunod na buwan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bagyang bumagal ang headline inflation rate sa 6.4% nito lamang Hunyo mula 6.8% noong Mayo. Gayunman, bumilis pa rin ang core inflation rate na bansa sa 4.4% noong Hunyo mula 4.1% noong Mayo. Dahil dito, iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, na patuloy itong nakatutok sa isyu ng inflation dahil nananatiling mataas ang presyo ng krudo at abono kahit na umupa na ang tensyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ekonomista, mahaba pa ang gugulugin na ng bansa upang makontrol nito ang inflation rate, lalo na sa mga non-food at non-energy sectors.
20: Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating Balitang Nasyonal. Inanunsyo naman na Malacanang ang pagdadalaga kay dating Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. Ilang bagong cabinet secretary sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay the Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, kabilang sa pangunahing tungkulin ni Abalos ang pagtulong sa Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng maagap, mahalaga at estratehikong payo kaugnay ng mga umuusbong na pabansa, lokal at pandaigdigang isyong may epekto naman sa political landscape ng bansa. Dagdag pa ni Castro, magsisilbi si Abalos bilang kinatawan o conduit ng Pangulo sa makikipag-ugnayan sa mga national government agencies, local government units, political organizations, civil society organizations at iba't ibang sektor higil sa mga usaping may kinalaman sa politika, alinsunod sa magiging direktiba naman ng Pangulo. Pamumunuan ni Abalos ang Strategic Action and Response Office at mga ngasiwa sa mga tanggapan sa ilalim nito bilang bahagi ng kanyang bagong tungkulin. Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Hard FM, Balitang Lokal.
20: Sa ating Balitang Lokal, nananatiling nasa good category ang Air Quality Index sa Cagayan de Oro City ngayong Hulyo 8 o nung nakaraan Hulyo 8. Ito'y batay pa rin sa pinakahuling monitoring ng City Local Environment and Natural Resources Office o yung Clenro. Ayon sa tanggapan, nagpapakita ito na malinis ang kalidad ng hangin sa lungsod at mababang antas ng polusyon kaya naman ligtas itong malanghap ng lahat. Kabilang ang mga nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa labas. Kasunod nito, hinimok ng Clenro ang mga residente na ipagpatuloy ang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan naman ng wastong pagtatapon ng basura, pag-iwas sa mga gawain nagdudulot ng polusyon at aktibong pagkikilaw sa mga programang pangkalikasan. Binigyan din ang tanggapan na ang patuloy na kooperasyon ng publiko ay mahalaga upang mapanatili naman ang magandang kalidad ng hangin at masiguro ang isang ligtas at malusog na kapaligiran para sa lahat.
13: Heart FM, balita.
10: Samantala, umabot naman sa 232 biktima ng human trafficking na nabigyan ng iba't ibang serbisyo at ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 10 mula 2024 hanggang sa unang bahagi ng 2026. Ang kay DSWD 10 na Social Welfare Officer 4, Mark Anthony Biernes, nasa 73% ng mga naitalang kaso ay may kaugnayan sa online sexual abuse or exploitation of children o USAIC. Sinunda nito ng illegal recruitment na may 10% habang 4% naman ang may kaugnayan sa prostitusyon. Dahil dito, sinabi ni Biernes na patuloy ang pinalalakas ng DSWD 10 ang mga programa para sa proteksyon, rehabilitasyon at suporta sa mga biktima na sabay na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mapigilan ang human trafficking at iba pang anyo ng pang-aabuso.
20: Aras sa atin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Naglaan naman ang Department of Labor and Employment o Dole Cagayan de Oro Field Office ng kabuuang 3 million pesos na pondo. Ito para sa pagpapatupad ng mga programa pangkabuhayan na pangikinabangan ng mga benepisyaryo sa lungsod. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong ang 26 na individual na nabigyan ng mga starter kit upang makapagsimula o papalawag naman ang kanilang maliliit na negosyo, habang 8 grupo rin ang nakatanggap ng suporte pangkabuhayan sa ilalim naman ng programa ng DOLE. Ayon kay PESO Manager Kathleen Kate Sorilla, malaking tulong ang pondong inilaan para mabigyan na mas maraming oportunidad ang mga benepisyaryo na magkaroon ng matatag at napapanatiling kabuhayan. Nagpasalamat din si Sorilla sa DOLE Cagayan de Oro Field Office sa patuloy nitong pagkikipagtulungan sa Public Employment Service Office o PESO sa pagpapatupad ng mga programa naglalayong mapalawag ang oportunidad sa kabuhayan.
13: Heart FM, balita.
10: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, pinaigting ng pamalang panalawigan ng Misamis Oriental, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang koordinasyon upang higit pang mapahusay ang paghatid ng mga serbisyong panlipunan sa mga residente. Sa isinagawang ikalawang quarter meeting ng Provincial Interagency Committee o PAYAC, binigyan diin ang mga akbang upang matulungan ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps na maging self-sufficient at magkaroon ng matatag na kabuhayan. Ang 4Ps Provincial Linked Christopher Kapimpin, may kabuuang 25,870 household beneficiaries ng 4Ps sa Misamis Oriental hanggang Hunyo 2026, habang 13,100 families naman ang sasailalim pa sa validation bilang mga posibleng bagong beneficiaryo. Inilakay rin sa pulong ang mga update sa pagpapatupad ng Kalahi Seeds Sustainable Livelihood Program, Social Pension Supplemental Feeding Program at iba pang inisyatibang naglalayong mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga mahirap na pamilya sa lalawigan.
20: Aras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating napakaiksing commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat na International, kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
15: Radio with heart.
13: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM.
3: Samantala sa mga nakasubaybay po sa online, tayo po'y live ng napapanood sa ating mga Facebook pages kung saan maaari po ninyong i-follow yung ating mga Facebook pages na yan. Alright, ang ating pong Facebook pages, Heart FM 93.7-Bukidnon at Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Heart FM.
3: Yung mga nasa live po, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ha? Samantala, yung mga nasa live, maaari po ninyo na i-share ang ating live. Maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion at maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyo mga arasan 7:36 ng umaga. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@parker.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Tumago tayo sa mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng impasugong Bukidnon ang year 2026 municipal evaluation para sa 13 barangay at kani-kanilang sangguniang kabataan kung saan unang isinailalim sa pagsusuri ng barangay Bolonay. Layunin ng taunang evaluation na mas wagad ang performance, functionality at compliance at magpapatubad na rin ng mga pangunahing programa ng bawat barangay at SK. Kabilang naman sa mga kriteriyang sinusuri ang Seal of Good Local Governance for Barangay, SK Functionality Assessment, galing naman sa pangangalaga ng kalikasan, Best Communal Garden at Cleanest Barangay Office. Pinangungunahan ang pagsusuri ng Municipal Evaluation Team. Sa ilalim naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG Impasugong. Katuwang naman ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos sa pamamahala at patuloy na pagbabuti ng serbisyo sa mga komunidad.
1: Heart FM Balita.
4: Samantala, dalawang dating miyembro naman ng Milisya ng Bayan o MIB sa ilalim ng mga nabuwag na unit ng CPP-NPA ang voluntaryong nagbalik-loob sa pamahalaan sa magkahiwalay ng operasyon. Ayon naman ito sa Bukidnon Police Provincial Office o BOCPO. Ayon sa BPPO, kabilang sa mga sumuko ang isang 53 taong gulang na lalaki na dating Team ABE Squad Leader ng Platoon 1 sa ilalim ng nabuwag na Guerrilla Front 89. Nagbalik-loob din ang isang 56 na taong gulang na lalaki na dating miyembro ng Milisya ng Bayan sa ilalim ng nabuwag na Guerrilla Front 68 naman. Sinabi ng pulisya na ang dalawang pagsuko ay patunay ng patuloy na epekto ng mga programa ng pamahalaan na naglalayong hikayatin pa ang mga dating rebelde na talikuran ang armadong pagkikibaka at magsimulang muli ng mapayapang buhay kasama ang kanilang pamilya at komunidad.
3: Aras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balita pa rin mula sa Bukidnon, nagsagawa ng benchmarking activity ang delegasyon ng lokal na pamahalaan ng Quezon Bukidnon sa lalawigan naman ng Kalinga mula naman Hulyo at 3 hanggang 5. Bilang bahagi ito ng pagpapalakas sa mga programa sa kapayapaan at agrikultura. Pinangunahan din ng Municipal Assistant Administrator Laurente Alvarez at Municipal Travel Chieftain Dato Bebot Mandanuay ang delegasyon na sinalubong naman ni Kalinga Governor James Eduba. Sa pagbisita, natutunan ng grupo ang bodong governance system na kilala sa pagdataguyod ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga komunidad sa Kalinga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon, layunin ng benchmarking na may angkop ang mga nabuong kaalaman at pinakamahulog.

0: Ang Mindanao.
1: Waitress ha, tatlong beses na binaril lang nagpanggap na customer ha, dyan po sa Digo City, Davao del Sur. Ang nilalaman na balitang iyan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
2: Sugatan ng isang 35 taong gulang na waitress matapos siyang pagbabaril ng isang lalaking nagpanggap na customer sa loob ng JL Eatery sa Tirada Street, Barangay Zone 3, Digo City noong 5 ng Hulyo, bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa pulisya, tatlong beses na pinaputukan ng sospek ang biktima bago mabilis na tumakas sakay ng motorsiklong minamaneho ng isang kasabwat. Agad na rumisponde ang Digo City Police Station at mga emergency personnel matapos matanggap ang ulat ilang minuto matapos ang insidente. Isinugod sa ospital ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling habang nagsagawa ng hot pursuit operation at pagkuha ng CCTV footage ang mga otoridad upang matukoy ang pagkakilala ng salarin. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang alamin ang motibo sa pamamaril at matuntun ang mga suspect. Nanawagan din ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon tungkol sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa paglutas ng kaso. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7.42 sa nagmamadaling umaga. Tago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Hinatulan ng korte sa China ng parusang kamatayan ng dating opisyal ng Nanjing na si Yang Yulin. Ito yung matapos mapatunayang tumanggap na mahigit $325 million o 2.2 billion yuan na suhol naman sa loob ng halos 30 taon. Napatunayang nagkasala rin si Yang sa embezzlement, abuse of power at money laundering. Ayon sa korte, ginamit niya ang kanyang posisyon upang makakuha ng pabor sa mga kontrata at transaksyon, kapalit ng pera at mahalagang regalo. Bahagi ang kaso sa pinaigdi na kampanya kontra korupsyon ng pamahalaan ng China.
3: Sa iulay na balita naman, sugatan naman ang 18 katao matapos ang naganap na pagsabog sa Damascus, Syria. Naganap ang nasabing pagsabog malapit sa hotel kung saan tumutuloy si French President Emmanuel Macron. Mayroon pang 2 pampasabog ang agad na nakita ng mga security forces kung saan ito ay biglang sumabog habang sinasagawa ang pag-defuse ng mga otoridad. Ang isang pampasabog naman ay nakatago sa nakaparadang sasakyan habang ang isa ay nakatago sa isang basurahan. Nasa Syria si Macron para makapulong ang pangulo nila na si Ahmed al-Shara sa Presidential Palace. Matapos dito ay magtungo sa Turkey si Macron para sa NATO Summit.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, papalakasan muling pinatunayan ng The Kraken na si Junmar Fajardo kung bakit siya ang hari ng PBA matapos manguna sa karera para naman sa Most Valuable Player Award ng Season 50 kung saan target niya maiuwi ang makasaysayang 10th corona. Bitbit ang dominating average ng 17.0 points at league-leading 16.1 rebounds. Nakaligom ang 6'10 star ng San Miguel Beerman ng 29.8 statistical points sa loob lamang ng 37 games ngayong Philippine Cup at Commissioner's Cup. Nakahabol naman sa 2nd pwesto ang pabato ng NLEX Road Warriors na si Robert Bolick na may 26.7 salamat sa kanyang 19.2 points at league-leading assist kada laban. Sumunod naman sa kanyang pabato ng Converge sa Fiber Express na si Juan Gomez de Liano na nasa sa 3rd pwesto sa taglay nitong 23.6.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Inilabas na nga ng unang batch ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival ngayon taon. Nangunguna sa listahan ay ito'y naabangan ko to.
1: Ay, ito.
3: Oh, ang The Greatest Showdown.
1: Aba?
3: Na pinagbibidahan ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto.
1: Aba!
3: Ang Amir naman at tampok sina Dennis Trillo,
1: uy!
3: Will Ashley, Glyza Di Castro, at child star na si Argus Aspiras.
1: Uy!
3: Napili rin ang second, ito talagang naiyak ako dito nung una.
1: Oh, nung una, no?
3: Second miracle in cell number 7 na pinagbibidahan ni Aga Mula.

0: Haunted Carnival na pinagbibidahan ni John Arcelia, Julia Barreto at Maricel Soriano.
1: Aba!
0: Samantala, napili naman bilang host cities ng MMFF 2026 sa Mandaluyong, San Juan at Bacolod. Ayon sa mga organizers, sa buwan ng Oktubre pa, iaanunsyo ang ikalawang batch ng mga official movies na kalahok sa MMFF 2026.
1: Hindi na kasama yung ano-ano, hindi na kasama yung pelikula ni nung pinsan ko, si Ding Dong Dantes tsaka si Marian Rivera.
0: Rewind.
1: Yung Rewind, no? Ay, hindi nasama,
0: na
1: no?
0: Tapos na yun.
1: Tapos na. Ay, hindi, may isa pa siya. May isa pa, may bago ngayon. Hindi Rewind.
0: May bago.
1: May bago sila ngayon.
0: May bago, baka sa second batch.
1: No?
0: Kasi may second batch pa.
1: May second batch pa.
0: Sa so the first batch, ito, kasi ano to eh, pampaintays din ba?
1: Oo.
0: Alam mo naman, kapag December, talagang, pero nawala na siya eh. Medyo nawawala na yung tradisyon natin na kapag December talaga pumipila tayo sa mga sinihan.
1: Sinihan, ano?
0: Para talaga. Alam mo yung parang ini-interview ka pa nga eh. Diba?
1: Oh, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Oh, bossing.
0: Yes, bossing. Number one, number one.
1: number one, bossing. Yung mga ganun.
0: Diba? Oh. Nakaka-miss lang yung mga ganun. Tapos now when it's third week, diba? Yung mga ganun, yung mga pelikulang ganito na talagang pawang, ano, gawang Pilipino.
1: Diba, diba?
0: Oo.
1: Ang ganda, ang ganda. Papanoorin ko ulit.
0: Bossing. Ang galing, bossing.
1: Ang galing. Lagi, alam mo kung bakit naging, naging, ano yan, naging sikat yung, ang galing, bossing, number one, number one, bossing. Kasi laging may entry si Ibdex Soto. Maraming salamat, bossing.
0: Ay, may bossing kami dito.
1: Maraming salamat sa paalbusan mo, bossing.
0: Good morning, Papa Roo.
1: Good morning, Papa Roo.
0: Thank you.
1: Love ko to.
0: Abay, kinanta nga.
1: Ay, eto, ay, exciting ako kay Aga Mulang, ha? Excited ako kay
0: ito
1: Aga Mulang, ha?
0: Ito yung second Miracle in this. Kasi adaptation to ng isang Korean
1: novela.
0: Movie. Which is Miracle in Cell number 7 naman yun. Ang ganda nung ano, nung first kasi, that was Bella Padilla, na gumanap na bilang yung matandang ano.
1: Kung hindi ako nagkakamali, ang batang gumanap niya, si ano ba? Gillian Ward ba?
0: Hindi si Gillian.
1: Yung bata?
0: Hindi,
1: ay, hindi ba? Gillian. Hindi si Gillian Ward.
0: May siya, ano na, malaki na si Gillian nun.
1: Kamukha ni Gillian Ward na lang.
0: May...
1: Isa lumos sa tingin.
0: Oo, may resemblance. Kasi pa yung tisay.
1: Ah, parang tisay yun.
0: O kasi, ano, itong Haunted Carnival naman, ito yung horror na entry. Wala pang shake, rattle, and roll. Sana magkaroon ng shake, rattle.
1: Parang absent. Tsaka yung ending kabisote.
0: Eto na yun, pinagbibidahan itong The Greatest Showdown ng Levi's. Ganda. Maganda
1: ito. Maganda ito. Maganda lang.
0: Ang ganda ng ano nila, nagkita sila ni Bossing at tsaka ni Vice.
1: Aba.
0: Ang ganda.
1: So, magka-lab team si Vic at tsaka si Vice.
0: Wala pang storyline masyado. Baka pwede, posible. Pwede ba pa? Pwede.
1: Ay, hindi ko pinsan yan.
0: Hindi ko ay, hindi mo pinsan.
1: Hindi ko pinsan.
0: Kala ko, etong si Dennis Trillo.
1: Yan!
0: No, pinsan mo.
1: Third cousin dyan eh.
0: may
1: violent reaction dito.
0: O kasi, basta, maraming abang.
1: Basta, marami, o.
0: Marami. Parang binabalik na nila yung tradisyon talaga ng ano, ng Pilipino na talaga manood ng sine
1: kada
0: Pasko. December.
1: Kasali pala dito yung pamangkin ko eh.
0: Sino?
1: Si Will Ashley.
0: Ay, oo. Sila na pinsan mo, nasa Amir naman
1: siya. Nasa Amir? Nasa pelikula. Ang daming magaganda pelikula ngayon.
0: Madami.
1: Hoy, speaking of pelikula, napanood ko kagabi yung pelikula ni Gerald Napoles, yung kakambal ko.
0: Ayun,
1: at saka si... Hindi, yung isa pa. Yung One Beautiful... Wonderful Nightmare. Wonderful Nightmare. Ang ganda. Ang ganda, nakakaiyak. Galing.
0: Inaabangan ko si Gerald na sana magkaroon din siya ng ganito.
1: No, mga entry, no?
0: Deserve naman. Ang galing, magaling si Gerald.
1: At saka yung mga pelikula ni, ano, ni Daryl Yap.
0: Daryl Yap,
1: Dapat sinasali yan sa mga MMFF.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Ano,
1: mga ganda yung mga pelikula niya.
0: Alam mo ba na may konting update tayo kay kasi nabanggit mo na si Direk Daryl.
1: Oo.
0: Alam mo ba na nakipag-usap na siya doon Carino? Sa kapatid
1: ni?
0: Ng Yumaong Pepsi Paloma.
1: Ay, talaga ba?
0: Oo.
1: Para gagawa nila ng pelikula?
0: Meron na.
1: Controversial
0: pala.
1: Oh,
0: hindi pa lang ito, pwedeng ipalabas pa. Pero may pag-uusap, may pag-uusap.
1: Okay.
0: Kasi tignan natin kung ano mangyayari.
1: Kasi nga pala ano, nag doon.
0: Kinasuhan
1: ng kampo ni na mga Soto.
0: Ni Bossing Bico nila.
1: Sige. Oh, alam mo bang yung si Direk Daryl ang isa sa mga taong hindi marunong humindi?
0: Ay!
1: Oo! Oh.
0: Grabe yung lakas ng loob ng...
1: Oo! Oh, grabe yan! Daryl. Kaya nga, yap ang abeyado niyan. Yap! Gusto mo? Yap!
0: Yep. Yes lang ng
1: sama
0: yes!
1: Sama ka? Yap! Di ba rin humindi yan eh. Pasok po, tuloy po kayo.
0: May lechon po,
1: dito. Nagbisita kami aga. Anyway, sige, salamat sa chika sa araw na ito.
0: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Okay, 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Arasanin din natin yan si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, good morning!
3: Good morning, mga good morning! Ating Batang area, medyo may kabagalan na dyan, pababa hanggang papuntang Alamansi Drive. At Colgenico pa rin ang Bilarin, meron din pagbagal na rin ang dami ng traffic dyan. Ang pakiat naman dito sa Tayas area. At ang makaakit na bawang dito sa Master Zone, hindi naman sa bahagi ng Baminta, may flip-flop lang konti, pakiyan. Pero kung kagaling ka naman sa taas pa baba, ay medyo napakahaba na ng traffic yung pababa dyan. Papunta sa syudad. Kaya ito, dali-diretso ko na, ano na lang ko, na ito na lang ko dito sa Tacuan na ako tumaan para walang traffic. Malinis ang kasada. Wala pa traffic.
1: Very good, very good.
0: Ay, grabe talaga yung traffic.
1: Grabe traffic
0: yan. Grabe yung traffic. Alam mo ba bakit? Alam mo ba? Kasi may pila dyan sa may City Hall.
1: May pila?
0: Ay, hanggang lumagpas na yan ano? Ng tulay.
1: Ano meron sa City Hall?
0: Sa pila ng? Kowa. Mayroong pamimigay atang aking narinig.
1: Ah. Sir Bernie, ano meron dyan sa City Hall?
0: Oo. Grabe talaga yung
1: grabe
0: traffic.
1: Grabe kaya pala.
0: Sinarado kasi yung kalsada, di ba, HPGJ, dyan sa may City Hall.
3: Yes.
0: Sa may eskalaan dyan. Oo.
1: Yun pala ang dahilan. Kaya matindi ang traffic. But anyway, sige, iwasan na lang natin yung lugar na yan. Siya, nasa Taguanao ka na ngayon. Medyo malayo-layo na. Ingatan ang pagmamaneho ha. Ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
3: Yan na latest na sitwasyon. Mga kasada ang aking nataan sa ngayon. Heart Masada Group J Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Itama inyo mga orasan, 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para pong sa araw na ito ng Webes, Hulyo 9 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal. Selyadong kahon ng tax records si VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio, ibinalik na sa BIR.
0: Inflation rate nananatiling problema ng bansa ayon sa ilang ekonomista.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, Benhar Abalos itinalaga bilang Cabinet Secretary ng Marcos Administration.
0: At headline naman sa ating balitang lokal, kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro nananatiling nasa good category.
1: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 230 biktima ng human trafficking na tulungan ng DSWD 10 mula 2024 hanggang 2026.
0: At balitang lokal pa rin, Dole CDO naglaan ng 3 milyong pisong pondo para sa mga livelihood programs.
1: Sabi sa Rental, pinigting naman ang suporta para sa mga beneficyaryo ng 4Ps.
0: At headlines sa ating balitang Bukidnon, LGU impasugong, sinimulan ang evaluation ng mga barangay at sangguniang kabataan.
1: Dalawang miyembro naman ng CPP-NPA nagbalik loob sa pamahalaan sa Bukidnon.
0: At LGU Quezon, nag-benchmarking sa Kalinga para sa kapayapaan at agrikultura.
1: Ito ay sa ating balitang Mindanao, waitress, tatlong beses na binaril ng nagpanggap ng customer sa Digo City, Davao del Sur.
0: Headlines sa ating balitang international, dating opisyal sa China, hinatulan ng parusang kamatayan dahil sa korupsyon.
1: 8 katao naman sugatan sa naganap na pagsabog sa bansang Syria.
0: At sa ating balita, pampalakasan na Junmar Fajardo nangunguna muli sa PBA MVP race para sa 10 nitong corona.
1: At sa ating showbiz balita, unang batch ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2026, inanunsyo na! Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling kumaga. O sige, dali yan. Marami na nagmamadali. O yung mga tickets nyo, ipag-claim nyo na ha. Yung mga nanalo.
0: Eto, may ano lang ako, panawagan sa mga mag-claim ngayon. Kasi we'll be giving you up until July 10, 12 noon.
1: Tanghali.
0: Na i-claim ang inyong mga tickets.
1: Okay. Ko. Hanggang ugma.
0: Hanggang ugma lang.
1: Ng lunch.
0: Na.
1: No?
0: Hello po.
1: Marami salamat po doon sa aming customer. Napakaaga.
0: Oo.
1: Oo.
0: First in line.
1: First in line. Leo Labatan, magandang umaga. Dagang salamat sa pagpaminaw.
0: Hi, Mami Virgie. Felicia Estravella. Blessed day to you. Watching from La Pasan.
1: Angeline Gabdales, maraming salamat. Thank you so much. Barangay 17, Burgos del Pilar. Tata Nicoles, good morning.
0: May buntag. Mami Amy Balamadres at si Mayor Miles. Ayan, nakikinig. Good morning.
1: At ang ganyang siopaw.
0: Oo, maraming salamat.
1: Salamat, Fermi, sa siopaw.
0: At sa lahat din ng mga listeners natin dyan sa Barangay Kamamanan. Ayun. Maayong buntag.
1: Dami nang ikinig dyan. Buntong piyot. Dami nang ikinig dyan. Edna Bongat Basadre Ubatay. Good morning!
0: At naman si... Uy, talaga. Ganda na pangalan. Harta Sunablot. Ayan.
1: Si Harta Sunablot.
0: Shout out from Kamamanan. Thank you and God bless. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Jeba Balakad Pupos. Magandang umaga po. Shout out mga taga Upper Carmen. Ako, good morning!
0: Good morning, Mami Gemma. Annabel Cabuyon Tabanao. Good morning po. Hi to May Ann.
1: Hoy, nakikinig sa atin yung liwat ni Islaw, oh.
0: Ay, maayong buntag.
1: Si Islaw, kumusta?
0: Oliver Biramid Dopalco, maayong buntag, watching from Habitat Phase 1, Barangay Indahan.
1: Aba, dagang salamat.
0: Ito rin si John De Vega from Claveria, Misamis Oriental, maayong buntag. And si Janet Flores Kagas, maayong buntag, watching from Makanhan naman, ito, maayong buntag.
1: Alright, Ana Ortega, magandang umaga, maraming salamat sa palaging pagsuport. Yung mga nakikinig sa aking page, ha? Maraming salamat sa mga, ang daming nag-follow ngayon, grabe kagabi.
0: Abay,
1: paakyat na po tayo ng paakyat, oh. Akalain mo, oh.
0: Dagdagan pa natin yan.
1: Oh. Daghan na kaayo, guys. Oh, kain na lang yung kulang.
0: Pa-follow, like, and share na lang, Jason.
1: Space Heart FM.
0: At saka Dr. Heart Dash
1: Heart FM. Yun, na-miss mo
0: yun. Ansalahay, Mando, Mera, Carido, watching from Pangantukan, Bukidnon. Good morning.
1: Remedios Gemelo, good morning. Watching from Arama, Cristal. Good morning.
0: Ayong buntag, si Riza Nakuha Harap, watching from Malanang Upol. Good morning.
1: Roel Salvador, mga taga USTP Hasan, faculty, staff, and students. Magandang umaga po sa inyo, sa kanyang wife daw, si Mafe. Oh, simply the best.
0: Gusto ko yun. Linlin Laguro, Ate Lin, maayong buntag. Thank you for listening.
1: Crescente Cuerpo, magandang umaga. Mga taga-base ka, maramang bugin nun.
0: Good morning, June Rose, na laging may baon. Oh, yun nga, may pa-ayuda nga. Hmm. Ah, eto yun. Ay, grabe naman yung traffic. Taba na pa-ayuda ni Mayor.
1: Oh, June Rose, may ticket ka.
0: Meron.
1: Hulat. Hulat na lang. Marilyn Gonzalez, Mami, magandang umaga. Very traffic and cold morning. Smile pa rin tayo basta naka-Hard FM tayong lahat.
0: Thank you, Mami Marilyn. Ayan, na-miss kita. Wala, ito naman, sa atin namang, basahin ko lang yung sa Bukidnon.
1: Si Silver Grace, nakikinig sa atin. Grace, Silver Grace Anub. Magandang umaga. Thank you so much.
0: Regards to your mom, ha?
1: Yes.
0: Si Vera Daguapa.
1: Yun.
0: Hi to Mami Marilyn. Kahapon. Maraming pong salamat for always listening.
1: Yun. Siya. Sige, abangan nyo po ha, yung aming pamigay pa ng tickets. Huwag nyo kalimutan na sa lahat po ng mga may hawak ng tickets, come in your best Moana look.
0: Outfit, or costume.
1: Basta kamukha ka ni Moana. Abay, may chance ka manalo ng napaka-eleganteng pa-premyo.
0: Basta diba? May ticket ha.
1: Basta may ticket.
0: Yes. Yes.
1: Again, ulitin po namin, hindi po ito bukas sa lahat ng mga gustong maging kalukalig ni Moana. Hindi po ito bukas na competition. Ito po'y para lamang sa lahat po ng mga may hawak na ticket o yung mga nanalo ng ticket. Kasi hindi naman kayo makakapasok sa loob.
0: Yes.
1: Kung wala kayong ticket.
0: O, paano kayo mananalo
1: mo? O, kung hindi kayo makakapasok sa loob. Correct. Open po yung Moana lookalike contest natin sa lahat po ng mga ticket holders. Keys.
0: Get edit naman, Maying Buntag. Thank you for listening. Diyan sa may Game Tech Only Fiber Bus sa may Patag Branch.
1: Abangan natin lahat mamaya din yung mga winners natin ng bugas at saka ng groceries.
0: Ayun, oo.
1: Thank you. O siya, sige. Oras natin, eksaktong alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab ng 93.7. Hard FM Bukidnon at 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City. Sang alam po ng ating mga news writers Nella Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Banchansila sa bahagi ng Bukidnon. Sang alam po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
0: Nell Arciaga.
1: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Gigutom na ba?